0: The new Kiss FM 102.3, 8:31 in the morning, mga ka-Kiss. Kunwari by Ringtone Band. Yes, hi day to Mamnita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada. Good morning, Mamnita. And sa tara mga viewers and listeners nato worldwide, ganaminaw karon. And hi day to all our friends tuning in right now at Cathy's Special Barbecue, to Cathy Rene Cabante, to my classmate. And sa Ronis Barbecue sa diha sa Jay Clarin, good morning. And sa tara mga ka-Kiss na to, ganaminaw sa diha sa Heidi's Barbecue and That's Kiss Barbecue. Salamat niyong tanan sa pagpaminaw. To Randy Piquet and to Daisy Ann Piquet, may pagpaminaw diha sa mga Piquet family diha sa Dasitam, Baclayon, Bohol. Tune in karong mga orasa. And to all our fans at Manfred Motor Parts and Junlin Agribit Supply diha sa Poblasyon, Baclayon. And to Idol Jamie Lamban and to Louie Paul, salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga listeners nato diha sa Payahan, Baclayon. And good morning sa ato mga ka-Kiss day. Minaw ko rin ito at Regina Limosneros or Benson T. And sa tanang mga listeners po nato diha sa Metro Bank Cogon. Yes, may pagpaminaw diha sa tanang mga taga Metro Bank Cogon. And also good morning to Bro Bernard Policicas Jr. and sa tanang mga taga Pema Toda. And to Narel Fernandez, to Narel Fernandez Sumo. May papaminaw di ay sa tanang mga ka-Kiss na to di sa Hyundai Bohol. Inviting sa Hyundai car users. Soon to be our client visit at Brands. Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. mga ka-Kiss di sa Hyundai Bohol, located at CPG Avenue sa Buoy District, Tagbiran City. Yes, good morning sa tanang mga staff na to diha sa Hyundai Bohol. Salamat niyong tanan to Narel Fernandez Sumo. Salamat yes pagpaminaw and sa tanang mga staff na to diha nga nakatune in sa Kiss FM. And also good morning sa ato mga kakisa diha sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. And sa tanang mga listeners nato diha sa Kalape Butika ng Bayan, good morning. And to Sir Floro Ringka, to Flong Plong Ringka, good morning. And sa tanang mga taga Tesla office, good morning. And diha sa SBR Training Center sa may Barangay Manga, sa mga Cantaros family, sad, good morning yung tanan. And ato mga ka-Kiss diha sa Unitap and Unicity, Novo Jeans, and sa W69 Sports Apparel diha sa City Square, sa tanang mga tenants nga naminaw sa karon diha, good morning. Sa tanang mga drivers nato karon nga naminaw sa Kiss FM, good morning sa diyon tanan diha. May pagpaminaw day. More music mga ka-Kiss, more on loud and local music. 8:34 in the morning, here's something from Discreet Chaos, To Hold You, on Kiss Loud and Local.
1: Loud and Local.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli po tayo magbabalik at handang-handa na po tayo magpapatuloy, kaya wag po natin papatagalin pa ito, ha, mga kamakabuhay, at simulan po natin ang iyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, may text po tayo from Julieta Bongado. Nagtatanong kung maari bang uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil siya po ay may mababa po na dugo or thick blood, no? At kasabayan po nito ang mababa rin ang hemoglobin. Ayon sa kanya, nagdadalawang isip siya dahil ayaw niyang lumala ang kanyang kondisyon at nahihirapan na rin siyang sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Madali po siya napapagod, minsan nahihilo, at mabigat po ng pakiramdam ng kanyang katawan. Okay, kapag sinabi po natin mababa po ang dugo, kadalasan ito ay may kinalaman po sa poor blood flow or circulation. Minsan dahil mataas po ang blood viscosity or imbalances of the blood components. Samantalang ang low hemoglobin level ay nangangahulugan na kulang po siya sa kakayahan po ng dugo na magdala po ng oxygen sa buong katawan. Kaya apektado po dito ang circulatory system, pati na po ang muscle at utak, no? Kaya madali pong napapagod o nahihilo po ang pasyente. Kaya sa ganitong klase uri ng kondisyon, may sabay-sabay na hamon sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman, yung pagkakaroon po ng circulation stress, oxidative stress, at possible nutrient insufficiency. Mahalaga po ang regular blood test at gabay po ng doktora, lalong-lalo na para matukoy po ang ugat ng mababang hemoglobin. Hindi pwedeng basta-basta lang uminom na kahit anumang mga klaseng gamot na walang monitoring. At of course, bilang isang complementary wellness support, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring makakatulong sa anti-inflammatory at antioxidant support na mahalaga para sa blood vessel health, at combined with a plant-based formulation nito ay maaari rin magbibigay po ng cellular at gut immune support na tumutulong sa mas maayos po ng nutrient absorption, isang mahalagang aspeto kapag mababa po ang hemoglobin. Meron din itong tinatawag po natin metabolic at circulation support na kung saan ay may malaking epekto sa pagkakaroon po ng magandang production ng inyong dugo at pati na rin sa pagbalanse po ng inyong hemoglobin. Tandaan po natin mga kamakabuhay, hindi po to pampalit po ng reseta po ng inyong doktor, ha. And of course, with the EXL Makabuhay Black Coffee naman, na maaaring makakatulong po sa energy and alertness, lalong-lalo na kung madali kang napapagod. May suporta po ito para sa digestion at gut movement na mahalaga para sa nutrient uptake. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day before a meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga. Dagdagan rin po ninyo ng iron-rich food. Uminom po ng sapat na tubig, maglakad-lakad kahit papaano, no? At siguraduhin po ang sapat po na tulog. Alright, we have another texter from Ramon mula sa Puerto Princesa City. Siya po ay may asthma, madali pong hingalin, at minsan inaatake kapag puyat or stress. Tanong niya kung may tutulong daw ba ang EXL Makabuhay product sa pang-araw-araw niyang kondisyon. You know what, no? Asthma, no? Ang asthma ay isang uri po ng chronic inflammatory condition sa airways. Namamaga at sumisikip po mismo ang daanan ng hangin papunta po sa baga. Kaya nagkakaroon po ng wheezing or hingalin at pati na rin ubo. Apektado rin po dito ang respiratory system at konektado ito sa immune at nervous system support, no? Lalong-lalo na kapag may stress. Sa asthma po kasi, mga kamakabuhay, pangunahing problema po nito ang chronic inflammation, oxidative stress, at hypersensitive immune response. Mahalaga po ito na patuloy sa paggamit po ng mga inhalers at regular check-up. Ang lifestyle, tulog, stress, pagkain ay may malaking factor din. Bilang supportive options, ang EXL Makabuhay Capsule maaari makakatulong po para sa anti-inflammatory at antioxidant balance na mahalaga para sa airways health. Meron din itong gut immune support dahil may malaking bagay ito sa immune system, particularly sa bitukan. Kapag mas maayos po ang ating gut health, mas balanse po ang ating immune response. Sa tamang dami po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay maaari magbibigay po ito ng mental clarity at mild energy support. Pero of course, sa mga asthma patient, huwag din po sobra-sobra. Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day and EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning. Alright, iwasan niyo po ang mga trigger, ha, para tiling maging malinis po ang kapaligiran, mag-deep breathing exercise, at unahin po ang maayos po na tulog. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Magdesisyon para sa malusog na buhay at palaging magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Going on a date or want to glam up for an event or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
2: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kaayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom og duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig, makatabang sa hingsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa hingsong o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sub quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, natingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghila, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlaon masakit, Jul, kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Wishlist na ako for the year? Grabe! Kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dok Brian, mangutan ako, unsay tambal aning lisod magbawas or maribang? Excuse me sa nagapangaon ha. 12 years old lalaki, kapila na ni natambalan sa hospital, pero walay gyud alibyo. Ang finding ani is naasyay ni gahi nga hugaw sa iyang small intestine, unya nipikit na sa iyahang small intestine maupod finding sa x-ray. Ang bag-o niya makaon mugawas, pero ang migahi na mura daw og bato sa iyang small intestine. Mao ang problema. Unsay alibyo ani nga makagawas ni Doc Bry? Mahal na kaayo ang tambal gi dapat sa iya ha. Unya na ay epekto na sa iyang panghunahuna na abnormal na iyang behavior. Salamat sa pagtubag. God bless. Na ako'y pasyente na mga pinangga nga operahan na sa doktor. Get to clinic. After 1 week, no, pa-x-ray balik na normal. So, kana ding mga small intestine obstruction or bowel obstruction, pwede pag yun na siya, manormal o balik. No, daghan kay mga natural nga pamaagi. Napugay ko'y pasyente nga niabot, aya pa siya makabawas, tagpulo kaadlaw, o niya niabot na yun, hapit bulan nga wa na yun siya makabawas. Bisang saon niya kaon, musuka na pud siya. Muinom siya tubig, even tubig, isuka na pud niya. Ako walang siyang gilaming. Gipainom na ko sa iyaha, gibutangan na kong limonsito ang tubig kasi isuka man ang tubig. So ang tubig, gibutangan na kong limonsito. Ginagmay pud lang nga limonsito lang. Example, ang isa kalitron tubig, butangan og duha kalimonsito, rupat kalimonsito. Mauto iyahang as food. Kaya di naman mo dawat ang iyahang tiyan. Ang limonsito, mangod, makatabang na siya sa imong hydrochloric acid, sa imong mga certain nga mga acid sa imong tiyan. Para mutabang pag-digest o pagbawas. Hantod, nakabawas sa dinaghan, naulian. Kanang may problema sa tinae, dapat makabawas na kadadlaw. So, usa sa inyohang himuon, para nga malimpyo atong tinae, muligon atong tinae, tagae lang yun o fiber ang imong tinae. Usa sa itong i-recommend ana, kining dahon sa alugbati o dahon sa saluyot o sa kadaghan. Siguro kung hagpaton ni mong dahon sa alugbati o dahon sa saluyot, pag hinagpatan ni mo siya, isa ka kumkum sa alugbati, then isa ka kumkum po sa luyot. Unya butangan ni mog pineapple pinya, isa lang ka slice, taas nipis. Unya butangan ni mo og tubig sa butong, mao imong itubig isa ka basong tubig, i-blender na nimo pinaga kasi kailangan ang alkaline mao tong mga dahon-dahon, unya ang acid kadtong pineapple, i-blender na siya. Dok, okay ba ang pineapple sa diabetes? Kung grabe imong sugar, taas kaayo, dili pwede. Pero kung naay dahon sa lugbati og dahon sa saluyot, ang imuhang cellula, ang imong receptor magiging sensitive nga pwede niya ma-metabolize ang sugar nimo nga dili ka magka-diabetic. So sa pag-inom ani dok, isa ka oras sa di pa kamukaon inom ka ani buntag hapon, palimpyo na sa tinae. At the same time, makatabang na siya sa pag-ligon sa imuhang gut system. Kaila mo og prune, P-R-U-N-E, o sana siya ka-plum. Mura na siya og grapes, tagko na siya mga pinanga. Kaon mo kadaadlaw ana, labi na yung mga bata. Pag human og kaon, labi na saga ng ginakaon sa mga bata na to. Likid kayo mga gulay. Educate good pinanga. No, kining prune, makatabang ni sa ato ang tinae. Pag healthy ang imong tinae pinanga, healthy imong brain, healthy ang imong dugo, healthy ang imong ang tanang system. Dapat daghan manggawas, magbawas at the same time, maura mo yun ang ato ang timanan nga ang atong utot dili baho. Kasi pag baho ang atong utot mga pinaga, ilhana na siya nga ang imuhang tinae na himong septic tank. Ibig sabihin, kanang daghan siya og hugaw nga mo-affecto sa imuhang metabolism, mo-affecto sa other organs sa imong system, especially sa imong dugo. Kung sa pato ang himuon, no? Labi na itong na problema sa tinae. Kung mudawat siya og kanon, it should be katong black rice or brown rice. Ang black rice, taas ka siya antosayanin nga makatabang na siya pagpahimsog sa tuang tinae. O, pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinanga. Ang World Health Organization naghatag na to og information nga ang processed meat, kasama na dyan, ang hot dogs, makakontribute or gitawag siya major contributor. But pa sa but, grabe gyud siya nga makahatag nga dapat bantayanan gyud na to nga panahon mga kauntag hot dogs, dapat with cautious gyuta on sa imong inumon, humagkaon ani para nga dili ka magka-cancer. Ayan, kaya nga naman, ang mga processed meat, especially sa kining gitawag na hot dogs, na belong siya sa carcinogenic to humans, makapakanser sa mga tao. Imagine na just 50 grams. That is, dili mo ubos isa ka hotdog kada adlaw. Pagkada adlaw ikaw mo ka og hotdog sa mga pinanga, ang risgo nimo is 18% nga maga colorectal cancer ka. Now doc, once a week lang ko doc, okay? Based sa research, kung dili mo ubos og 150 grams kada semana, nga mukaon ka aning hotdogs, that is dili mo busog tulok kabuok nga hotdog kada semana. But pasabot sa isa ka semana na kay tulok ka hotdog nga nakaon, masige nimo na mga pinanga, taas ka risgo sa especially sa heart disease, sakit sa imong kasing-kasing o sa imong kaugatan kung dili mo bus tulok ka hotdog kada semana kang magkaon. Ang risgo na sa 46% and 51% nga magkaroon ka ng heart disease and even sa sayong pagkamatay. So, mayroon ng hotdog ba? Mga kaon kas kabulan kausa or pila kabulan ayak pagkamakaon kung na may okasyon ni anak lang. O niya pag mga kaon bitawag hotdog ang inyong mga bata o paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule in town. Ayaw halos kada simana, halos kada adlaw, labi na yun. Pag mga kaon gani, bisag panagsa, wala paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang bata. Upat ka tuig nga bata o 5 anyos o tunga sa capsule or pwede po 1/4 sa capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Para nga lami ang tulog, dili maglimaglimbag nga naghangin-hangin ang tiyan, hinga na ka-effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule para sa tuang mga tiyan na to mapampalamig tulog sa mga bata. So sa mga nagapaminaw karon nga nakakaonog hot dogs, ayan, panginomin ta mong Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga layo ta sa mga cancer, layo ta sa mga heart disease. Unya, gin-encourage yun na to ang pag-inom yun sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinanga. Human pa ni hapon, para nga dili ka maghagop matulog. Layo ka sa mga urum-urum. No, daghangig nagkuglawas, kung sa'yo nahitabo, atake, kadlaon, patay. Simbag ko lang, no? Pero tanaw ganyan nyo sa inyong bana, sa inyong asawa, kusog na muhagok. Hala, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule. Human pa ni hapon. Every morning, 1 or 2 capsules, mga pinanga, once or twice a day. Para nga ang dugo, no? Gwapo kaayo ang daloy sa dugo. Layo kita sa makapa-infeksyon ng mga mikrobyo, nga masugatan na to kada trabaho. Dili tadali isip unon, maglabad kayo mong ulo gani kay na naulanan, inom dayon. Makabuhay plus herbal capsule. Daghan kaayo ang iyahang manor sa imuhang sistema sa imong lawas. Na ako'y pasyente, pinangga ba? Sang lipaya, gano'n, daghanay kong mga pasyente nga magtiayon ang ilahang katungdanan sa ilahang pagkabana nga to sa asawa. No? Wala na sila yung mga lovemaking, something like that. Tungod kay kapoy na, without malis mga pinangga, pag once ang lalaki, di nakaayo, mugana ang iyaha, ang iyahang pangatungdanan sa iyang asawa. That means to say, ang iyang circulatory system, hina nakaayo, daghana nagbara-bara sa iyang system, ang iyang kaugatan sa kasing-kasing, later on, mga daot po na siya. Pila ka masimana nga sige sa ginom, pwede tingala sila nga, nibalik naman ang kagana sa ilahang pagkalalaki. So, ingon po tayong asawa nga, Dok, salamat yun kaayo, Dok. Malipayon na yun kaayo, me. Magkinatawanay na lang yun sila mga pinangga. So, ang uban, walay kusog ang tuhod, gibang arthritis, inom lang og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Paim na yung mga bana ninyo, 1 capsule 3 times a day. Unya, iwasi lang kape, soft drinks, sigarilyo, karning baboy, maunay mga makapawala sa kahimsog sa lawas. Unya, magabi, paim nagmakabuhay plus herbal capsule, mga pinangga, walay hagop, magkainahinay kawalang hagop, layo sa atakis kasing-kasing ang atong mga bana, ang atong mga asawa nga di katulog, nagahagop, paimnag, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede gihapon ni 3 times a day kung daghang gipang bati. Pag daghang pagigipang bati, mga pinangga, 3 times a day gyud ang pag-inom. Pag wala na gipang bati kayo, gracias Ginoo, naulian na, pwede once a day, 2 times a day ang pag-inom. Hinumdumi nga ang kahimsog sa lawas, nag-agad usab sa healthy lifestyle na to, magtuon-taon si pagkaon, ilimnon, o mga healthy nga mga panghuna-huna nga dapat positibo, happy, o may pagsalig sa Ginoo. Diha, naakay kadaugan. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana, kadaadlaw, og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinanga, kapoy ang lawas. Pagmata sa buntag, butod ang tiyan. O, mga ilhana na siya. Basta butod imong tiyan pagkabuntag. Kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga. Nasig butod iwong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, at iman na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon, or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 728-1434.
10: I have it's
11: Elma Kumay. Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
10: I have it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Alang sa to'y kadawang segment, alang sa mga na problema sa tinae, unsaon po nato pag-atiman sa tong tinae nga mahimong mas healthy ang atoang mga tinae. Hinunduman nato ang nani-connection ang good bacteria sa tong kasing-kasing. or mga gut bacteria og sa atong mga kasing-kasing. Timan igini mga pinanga. Naiuban nga mga bacteria, mikrobyo sa ato ang gut system. Gikan sa tong aligag nga paingon sa ato ang tinai. Naay mga mikrobyo diha nga kabahin siya sa koneksyon sa cholesterol og sa atong kasing-kasing. For example, kumukaon ka red meat or processed food og bisan pa itlog, di ba? Healthy kang itlog. Pero pag dili nimo na sa matagaan og insaktong kombinasyon sa imong pagkaon, kining itlog pinangga ang mga bacteria, no? Naay mga certain bacteria sa tuang gut system, gikan sa tuang tinai, paingon sa tuang alingagag, nga mohimo sila chemical nga ang imong liver, ang imong atay, kining nakaon nimo nga itlog, naay mga substance niini nga i-convert sa maong bacteria paingon sa TMAO, trimethylamine and oxide. Kaning trimethylamine and oxide, mao ni siya ang mutabang sa imong kolesterol nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. Labi na kumakaon kag hotdog, mga processed meats, kinahanglan na akay pagkaon nga kaonon nga para mo counter sa TMAO, and that is DMB, 3-dimethyl-1-butanol. Kining DMB or 3-dimethyl-1-butanol, mao ni siya ang mo-counter sa inflammatory effect sa gikaon nimo sa itlog. Kay kasi ang itlog mga pinanga, bisan og daghan ni siyag health benefits, pagdili nimo na sa masabayan og mga pagkaon nga mo para mahimong balance siya or balanced diet, mao bitaw ito og balanced diet, mao na siya ang mo-create nga mo bagtok ang imong kaugatan, nga mo-create po na siya og heart disease og uban pa nga mga sakit. Mao bitaw makadungog mo nga, ay ayaw mo kaw itlog, kay makadaot daw. That is true. Kung wala kay gi-combine nga mga pagkaon, wala kay gi-combine other nga nutrition. So ang DMB makuha nato na siya daghan, number one, sa extra virgin olive oil. Pero ang olive oil nga imuhang inumon naa sa mga 2 kutsara or 3 kutsara kung makakaon ka og itlog. Sa ato pa ang gamiton nimong prito sa itlog kadtong olive oil. Pero kung wala kay olive oil, according sa research, ayaw nang gikan sa Italy nga mga brand, kay gamay na sila og DMB. Ang daghan og DMB gikan sa Turkey, sa Spain, Greece at saka California. Ayaw na gikan sa Italy. Now, pananlitan dok, wala ko'y olive oil. Extra virgin olive oil. So, dapat extra virgin olive oil good mga pinangga. Ang DMB, taas po na siya sa watermelon. Pag mga kaungag itlog, dapat humanin mo kaung itlog, kaungag watermelon. Apilag-usap iyang liso, apilunin mo kaon ang kanang puti bitaw nga unod, kanang dapit na sa panit mga pinaga. Apilang nagkaon ay nagilabay para dili ka magkasakit nga mo bagtok ang imong kaugatan. Ang imuhang kolesterol, dili siya ma-turn into substance nga mo pabagtok sa imuhang kaugatan. So ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala na siya sa mga pagpanghubag sa atong makaugatan o sa atong kasing-kasing. Human og panihapon, labi na itong nakakaon og karne, nakakaon og itlog, inumog Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi para layo gyud ta sa atakis kasing-kasing. Sa mga naay nang hubag ang kasing-kasing, inumin na siya og grapes, grape juice, no? Pwede ka ng brand nga Welch, pwede na siya, mapalit na siya sa mga grocery store. Pwede po mumukaon og daghang grapes. Dili ko nag-recommend og red wine, nga alcoholic na red wine. Kung naay red wine nga non-alcoholic, dili alcoholic, okay, pwede. Pero pag alcoholic, bawal na pinangga, makasamot na sa mga naay problema sa kasing-kasing. So, kaon mo grapes, labi na katong naay liso nga grapes, makatabang to siya sa mga na enlargement of the heart. So balik ko na to, kung naapod mo ay problema sa iyong kutukuto, maglisod ka ni magtulog tungod kay ang inyo di ayong tinae na yung mga pagpanghubag na nagpilit sa iyong tinae or naabay obstruction nagbara sa inyong tinae, kaon mo prunes, no? Prune, P-R-U-N-E. Kaon mo na kadaadla, humagkaon, kaon mo na salipa mo kaon, kaon mo na, no? Makatabang na siya. Ang prune, mapalit po na siya sa mga supermarket, sa grocery, mga pinangga. At the same time, ang mga Buhay Plus Herbal Capsule, tungod kay taas ni siya og mga anti-inflammatory, taas yung antioxidants, layo punta sa mga pagbagtok sa atong mga kaugatan sa atong kasing-kasing panahon matulog. Hinumduman na to, nakakaon ka og heavy meal. Mo bitaw nga dili maayo nga daghan kay atong kaonon sa ikatulong pagkaon. For example, nakapamahaw ka, that is your first meal. Second meal ni mo, nakakaon na ka. Ang third meal ni mo, kinahanglan, dili na siya kaayo, dapat daghan or heavy. Okay, sa mga gusto mag-diet, katumadagog puson, tag-asog BP, dagko kaayo, o mga chan. Ang inyong panahapon, watermelon, apil ang liso, apil ang iyang puti nga portion, nga dool sa panit, kaong daghan, walay limit, diha mo mapabusog sa watermelon. At the same time, pwede mo mukaog isa ka boiled egg kung gusto gid mo extra nga kusog, kay medyo dukay-dukay ka, gamay matulog sa gabi eh. Pero ang pinaka-the-best po, sayo matulog. No, mawagin ay pinaka-the-best, alas 10, tulog na, alas 9, tulog na. Ayaw gid himo ang atag alas 11, alas 12, ka matulog, labi na alauna, alas 2, kay tingguba na gid na sa imuhang sistema, mga pinangga. Para nga dali maulian ang inyong mga ubo, mga nay TB, and even gani sa mga kanabitaw nay amoy ang kinatawo. Mo ni bantayan na kanang nay mga amoy sa kinatawo sa mga babae or infection sa mga lalaki sa kinatawo. Nagamoy ang mga kinatawo sa babae tungod sa STD, sexually transmitted disease. Unya nagkatol ang kinatawo sa babae or sa mga lalaki humanog panihapon, maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga himsog ang atong kasing-kasing ang atong immune system para nga layo ta sa takis kasing-kasing. Tun-i giyod pinangga ang diet. Tun-i unsa mga pagkaon, paghimog lista, kumamina mo sa program nato na dapat na agani mo'y ballpen o notebook na para malista ninyo unsa mga gipang recommend nato sa inyo ha para ma-apply po ninyo mga pinangga para maging healthy ta. Nakadong mo nag-ingon, himua ang inyohang pagkaon, mao ang tambal. O ang tambal, gikan sa inyong pagkaon. Kabahin sa mga medisina, mga tambal, ang pagkaon nato. Dili lang ang mga synthetic drugs, pero ang pagkaon po pinangga, actually tambal na. Without proper diet, without insaktong nutrition, kanang giinom ni mga tambal, wala po na'y mahimo. Wala na'y mahimo, pinangga. So mao na nga dapat holistic, balance, dapat ang atong pagabuhaton. Sa mga grabe ka-workaholic, kaayo, ala, paim na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga, less stress, ogaan ang atong lawas, inigmata sa buntag. Pag naka-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, may buhay. Ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog, mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung na kay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
13: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
12: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
10: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: EXL Makabuhay.
14: Itong oras-oras na para mga pita. Magkape, magkape, magkape.
15: Samang Makabuhay.
14: Huwag ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ika-recommenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ayat, it's El Makabuhay.
2: Basta healthy, happy! Happy.
0: May kasabihan. Those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Nganong pinaka-happy man ang usa ka tawo kon ang iyang first and last and best is ang Ginoo. Tungod kay naa siya'y pattern gikan sa Creator. Kung naa kay pattern, naa kay guide, naa kay manual from your Creator, then dili ka magproblema kaayo sa imong kinabuhi tungod kay naa kay giya, naa kay guide. Mao na ang Word of God nagsulti sa Psalms 144 verse 15, "Happy is that people whose God is the Lord." Malipayon ang mga tao kanang mga tawhana kung ang ilang Dios mao ang Ginoo. Apan makasusubo, mga pinangga, kay usahay ang tao, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang kagana, ang ilang garbo, ang ilang mga sigarilyo, ang ilang inom, matag Domingo, o ang uban, kada adlaw, kada gabi, mag-inom, nga ikadaot silang pangutok, ikadaot silang pamatasan. Ang uban, ang ilang Dios mao ang ilang trabaho, ugwa na sila'y time para silang isigkataw, nga ang pattern nga gihatag sa Ginoo sa tua, ni Ginoong Jesus, diya sa pulong sa Dios mao nga makigbahin usab ka sa imong time, aron sa pagtabang sa imong isigkataw. Sa imong kwarta, aron nga itabang sa imong isigkataw. Sa imong butang, nga imong isuporta sa buhat sa Ginoo. Unsay purpose nato ninyo ta, mga pinangga? Dili ta nabuhi para mukaon. Apan mukaon ta para mabuhi. Atong iambo ang atong mga opisyales, atong panggobyerno, nga dili unta sila mahigugmaan ng mga hubog-hubog sa mga ilimnong makahubog tungod kay kini makakorap sa pangutok, sa ilang batasan, sa ilang moralidad, nga diin ang atong gobyerno mapuno sa krimen o korupsyon. Kinahanglan sakripisyo, kinahanglan o commitment, kinahanglan ma-realize nato ni mga pinangga nga daghang krimen, kalisod, korupsyon tungod ni nagikandi ay tungod lang sa kakulag pagpugong sa kaugalingon sa mga kagana. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya ug galinaw sa Dios magkauban ug magkaayo sa atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
16: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
17: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56, Binting Street, Tagbilaran City. Bye.

The new Kiss FM 102.3. Ho! Hey! Alright. Alam mo, ang lamig ng panahon. Gustong-gusto ko. Oo. Gustong-gusto ko yung panahon. Oo. Hindi mainit, hindi rin maalinsangan. At higit sa lahat. Higit sa lahat. Nakakatulong sa ating mga kaibigan magsasaka. Uy, eto. Segway lang, ano? Kanina, ni-attend tayo, no? Ng Capitals Report. Alam mo, doon ko lang nalaman, ano? True Ma'am Lisa Quirog. Nasa unang panahon pala, diri sa atuwa sa Bohol. Eto lang, ha? Kasi ubi kinampayang, ubi ang giisgutan, eh. Ubi. Dili ube, ha? Ubi. UBI. Pag UBI, Boholano, yun na siya. Pag UBE, yan, Luzon, Mindanao. Pag diri sa atuwa sa Bohol, UBI. Ubi kinampay. Sa unang panahon pala, hindi pala importante sa atuwa, no? Sa ato mga ninuno. Hindi importante sa mga ninuno nato, no? Oo, hindi importante sa mga ninuno nato sa unang panahon. Ha? Yung humay or bugas. Oo, ang ato ako nung sa unang panahon, according to Ma'am Lisa Quirog, eh yung mga ubi, mga kuan. Yun kuno. Kasi, yun kuno ang madali-dali sa ato. And when you talk about bugas, kana mga humay, it's a sign of power daw. No, it's a sign of power. So, yun talaga ang ano source of pagkaon. Ubi kilampay, mga klase-klaseng ubi. No? Oo. Katong usapang lagot mo na murag gabi bitaw. Ayan. Tapos, ayan, dumating na yung mga mananakop. Ayan, na-introduce na ang bugas. Oo. One thing that na-amaze ako is that it's a sign of power pala sa unang panahon. Ang bugas. Oh, kay kung walang bugas, ubi gud kuno, ubi o mga lain-laing lagot mo ng atong primary na source of food dire sa lalawigan Bulan. Okay, update ko muna kayo about the weather kasi maganda ang panahon. I love the weather. Ito na ang atong daily weather synopsis for today. Alam niyo ba na ang southwest monsoon affecting extreme northern Luzon ang nakakaapekto sa atong panahon karon. Ito ha, paminaw mo. Metro Manila and the rest of the country including Central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm caused by localized thunderstorm, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm ang pwedeng ma-experience. Ito ha, Adunay Tropical Depression ha. Adunay Tropical Depression location niya is 2,965 kilometer east of southern Mindanao. Oh, usually pag southern Mindanao talagang dadaan yan dito sa atin, mupingis, no? Oh, maximum sustained winds niya is 45 km per hour near the center. Gustiness niya is to 55 km per hour. Ang movement niya is northwestward slowly. Ayan, ha? Hindi natin tayo magtataka kasi it's a rainy season, ha? So, amping na lang sa tanang higayon. Okay! Listening here at DNR. Namely, kinagopuhan na drone pilot sa DNR na si Eliazar, a.k.a. Eli Sarmiento. Also from Duero. Igunsan ni Ikuan eh, Kapitan Windy Sarmiento. Kasi, igsuan eh, o sa ba? Oo, ha? Drone pilot, Eli Sarmiento. Malagmit from, ano ne, San Antonio. Also from Duero, o kinagopuhan nga Chief sa Enforcement, Chief Gilbert Suarez. And legal researcher Sir Roy and lastly Engineer Tadle. Giga na sa atong amigo na si Bael. Oras natin alas 11:32 na and that's our Philippine Standard Time. Magbabalik ako with more ay mong paghawa right after this.

0: Virginia.
1: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Tiguang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
12: Uy, what ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
14: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

The new KISS FM 102.3, 1147, Desert Philippine Standard Time, Rihanna. Please don't stop the music. I gotta keep you coming. Don't worry. Pero dapat alam nyo muna yung mga responsibilities ninyo, ha? Especially ani mga orasa. Kay padung na mo uli ang atong mga pinalanggang Junakis. Okay, malamig ang panahon. Init na sabaw. Deserve mo yan. Bakit pagpaniud to? Sa talamang naniud to? Sa wala pa yung paniud to? Nahalang. Napamain siguro yung mga sobra-sobra, no? Ato na, ato na, ato na, ato na, ato na. Pwede pa, pwede pa, pwede pa, pwede pa, pwede pa. Mga nanay, mga mudra. Kailangan andam na mga sabaw, ha? Mga paniud to ng ato mga babies, ha? Ito, live tayo sa Facebook. Mapapakinggan, mapapanood through our Facebook Live. At syempre pa, napapakinggan at napapanood din tayo sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers. Diha sa Loon, Kalape, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Diha po sa my northeastern part of Bohol, sa Ubay, Carlos P. Garcia. San Rafael, Mabini, naglunog na dira. Diha po sa may Sagbayan, may pagpaminaw, bienvenido. Mga taga Trinidad, Talibon. And of course, abot ang atong Sibya, mayong pagpaminaw, ganun yung naran. Francis Invit, mayong pagpaniod to dira. Hi daw ni Alisa Angel Penas from Davao City. Movic Estranjera, mayong buntag. Thank you, thank you. Hindi po ako si Sean, by the way. Mas gwapo si Sean, by the way, kesa sa ako. Ah. Okay? Mads Maria Rain Cabagnot, umintado. Char, tingog judness na kapag... kinadagan ang bisita. Kinadagan ang bisita kay Vice Mayor Tims Bulye sir gabi. Oo. As in, tulo ka station man siguro. Tulo ka station. Ha? Oo. That to me, Robert, sa first station. Oh. As in, hanggang ngayon, kay murag kuan pa. Karoon ng problema. Gabi eh, sulbad eh. Hasta pagkagabi eh. Hantod sa mahuman ng programa gabi eh. Sulbad eh. Karoon, murag takilid na, takilid, takilid. Ngita na po tani. Ngita na po na. Sa tumutungan ni Ron. Para masulbad ang atong problema. Bing Cebuano, may pagpaminaw. Thank you, ha. Bing Cebuano. Densho Aroma. Good morning po. Hello dyan sa mga taga-anda Aroma Family Amora. Sir Bob watching live from Barangay San Isidro. Okay. Dito ko Taloto. Taloto ka. Oh, ako'y mga amigo sa Taloto pero huwag man i-chat na. Shoutout ko sa atong pare Leomar and Madge Salome Intea sa Fiesta Invitation kahapon. Super busog o lingaw bujag. Gigil sa parito, hantod pa na yapon. Eh, Mare, man, dahil na ito. Ano mo, mami, nag-i-inform. Ano ni Mare? Ay, nako. Ikaw, Mare, ha? Mads Salome and Pads Leomar Enteya. Lagan salamat, ha? Lagan salamat sa inyong pagpaniud to sa atong kumaripod. Ay, nako. Oras, alas 11:51 na. That's our Philippine Standard Time. Relax lang kayo dyan. Ako sa Galara, thanks to offer to you ngayong araw ng Biyernes. Thank God, it's Friday! Mapapa-ooh-lalalam!

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat.

0: The new Kiss FM 102.3, Joseph Gara. Uli! Uli na ako, kating ulan na. Hi! Again, Cadencio Amora, na taga-andan na namino sa atwa. Dagan salamat. And of course, Amora family. Hello! Hello! Ay, idol! Ikaw si Jay Rodriguez, ha? Inaubos mo ang pasensya ko. Atong amigo na si Gio Rodriguez.
1: Hain kao? Hain ang pista ron? Mamista na po ka! Pasalagstang. Hastang paita ka ng naatay kanunay baon na magic sarap, manggod ba? Tanang klaseng sudan, basta na kay magic sarap na baon. Aw, mate! Oh, thank you daw, Dencio Aroma Amora, okay? Ayan ha. Kaya kayo, huwag kayong magbabao ng ano ha, huwag kayong magbabao ng magic sarap. Oh, toyo, pwede na. Talo-talo na! Idol si Gio Rodriguez! Oh, kap-kapi na! Kayo basing magduga-duga ang bulsaan ha? Impas na. Ayan, atong mga amigo sa Vice Governor's Office, siyempre headed by atong amigo, Waylain Masakaayo, Vice Governor Nick Besas. Yeah! Vice! Bekenemen! Oy, 6 minutos na human mula bay ang alas 12. Pahuway sa takadiyot, ha? Pahuway sa takadiyot. Mubalik ko with a lot of your favorite hits. Oo, ha? Coming right up right after this.

0: Choy Swakto Pak.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Chong sa una, hairbus, chong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
3: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
2: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
4: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
6: Hala, kanay!
7: Wow, nice!
6: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glute-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
7: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
6: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
7: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
6: At Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
7: Nice Skin, the Bohol Glute Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan. Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi, baling malasa, oy.
16: Unsa ka, Brad?
15: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
16: Unsa man imong ATM card?
15: Banknet.
16: Ano problem sa PHCI withdraw?
15: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
16: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
15: Mao ba?
16: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
15: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
16: Okay, nya.
15: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
16: Gamintin kag numero?
15: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
16: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
17: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
19: Rexido Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
19: Rexido Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: Rexido Forte!
18: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
19: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
22: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: si Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
1: AXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:15 in the afternoon. And well, this is your girl, J-Ann, para sa programang maghatag o kinabuhi sa inyong mga sulat. And of course, today is Friday. It's Ply Day. O karon nagyud ang katapusan sa sulat ni Ma'am Sheena. Unsa kaha ang mahitabo pa sa iyang kinabuhi? Kung tuluyan ba niyang lilisanin si Aaron? O basin, mag-change ang iyang mind, no? Nga dili na lang niya biyaan si Aaron. Well, unya na mga ka-dearest friends, mong atangin ninyo, unya ang sunod sa iyang sulod sa iyang sulat, no? And yes, I've got here a song, You by Carpenter. Only here on the New Kiss FM 102.3 Bohol. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Food Incorporated.
1: Tak na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa!
2: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Tigawal na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
4: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang sarap!

0: genius.
1: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
5: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
4: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tat na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa Iaxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang Iaxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 17 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Maayong-maayong hapon kaninyong tanan mga ka-dearest friends. Shout out sa nato ang atong mga listeners. Shout out to Ma'am Doris Kaluyong Anamino Karon of ni Sir Large Saranilio. Thank you so much for always tuning in sa Kiss. Mga ka-dearest friends, kung ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugan ng pagpaparaya, handa ka bang bumitaw kahit ikaw ang mas nasasaktan? Para nako, oo, syempre, magparaya taoy, nga namang gundi, diba? Nga namang gundi nga, at the first place, kung love gid ka sa usa ka lalaki, dili siya mangitaglain, dili siya mupatol atong bayan. Eh, syempre, buwag na baya sila. It is now 2:18 in the afternoon. And yes, this is your girl, Trian, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: duwang nako, mao na ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
4: Bye!

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:49 in the afternoon. Mga ka-dearest friends, maunagin na ka na ang atuang oras karong hapunan, no? Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong padayon nga pagsalig sa Dear J.I. Hinumdumi bisan unsa kabughat ang imuhang gibati, dili ka nag-inusara. Padayon lang kay adunay mas maayong ugma nga naghulat. Og thank you so much sa ato ang letter sender. Og sa mga gusto magpadala sa ilahang sulat, isend lang sa atong official Facebook page nga Dear J.I. And again, this is your girl, J.I. Ang pingkanunay, mga ka-dearest friends, God bless. Og padayon sa paghigugma. And again, here is a song, When I'm Gone. Only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at handang-handa na po tayo magpapatuloy, kaya huwag po natin papatagalin pa ito, ha, mga kamakabuhay. At simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, may text po tayo from Julieta Bongado. Nagtatanong kung maari bang uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil siya po ay may mababa po na dugo or thick blood, no? At kasabayan po nito ang mababa rin ang hemoglobin. Ayon sa kanya, nagdadalawang isip siya dahil ayaw niyang lumala ang kanyang kondisyon at nahihirapan na rin siyang sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Madali po siya napapagod, minsan nahihilo, at mabigat po ng pakiramdam ng kanyang katawan. Okay, kapag sinabi po nating mababa po ang dugon, kadalasan ito ay may kinalaman po sa poor blood flow or circulation. Minsan dahil mataas po ang blood viscosity or imbalances of the blood components. Samantalang ang low hemoglobin level ay nangangahulugan na kulang po siya sa kakayahan po ng dugo na magdala po ng oxygen sa buong katawan. Kaya apektado po dito ang circulatory system, pati na po ang muscle at utak, no? Kaya madali pong napapagod o nahihilo po ang pasyente. Kaya sa ganitong klase uri ng kondisyon, may sabay-sabay na hamon sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman, yung pagkakaroon po ng circulation stress, oxidative stress, at possible nutrient insufficiency. Mahalaga po ang regular blood test at gabay po ng doktora, lalong-lalo na para matukoy po ang ugat ng mababang hemoglobin. Hindi pwedeng basta-basta lang uminom na kahit anumang mga klaseng gamot na walang monitoring. At of course, bilang isang complementary wellness support, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaari makakatulong sa anti-inflammatory at antioxidant support na mahalaga para sa blood vessels health, at combined with a plant-based formulation nito ay maaari rin magbibigay po ng cellular at gut immune support na tumutulong sa mas maayos po ng nutrient absorption, isang mahalagang aspeto kapag mababa po ang hemoglobin. Meron din itong tinatawag po natin metabolic at circulation support, na kung saan ay may malaking epekto sa pagkakaroon po ng magandang production ng inyong dugo at pati na rin sa pagbalanse po ng inyong hemoglobin. Tandaan po natin, mga kamakabuhay, hindi po to pampalit po ng reseta po ng inyong doktor, ha. And of course, with the EXL Makabuhay Black Coffee naman, na maaari makakatulong po sa energy and alertness, lalong-lalo na kung madali kang napapagod. May suporta po ito para sa digestion at gut movement na mahalaga para sa nutrient uptake. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before a meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga. Dagdagan rin po ninyo ng iron-rich food. Uminom po ng sapat na tubig, maglakad-lakad kahit papaano, no, at siguraduhin po ang sapat po na tulog. Alright, we have another texter from Ramon mula sa Puerto Princesa City. Siya po ay may asthma, madali pong hingalin, at minsan inaatake kapag puyat or stress. Tanong niya kung may tutulong daw ba ang EXL Makabuhay products sa pang-araw-araw niyang kondisyon. You know what, no? Asthma, no? Ang asthma ay isang uri po ng chronic inflammatory condition sa airways. Namamaga at sumisikip po mismo ang daanan ng hangin papunta po sa baga. Kaya nagkakaroon po ng wheezing or hingalin at pati na rin ubo. Apektado rin po dito ang respiratory system at konektado ito sa immune at nervous system support, no? Lalong-lalo na kapag may stress. Sa asthma po kasi, mga kamakabuhay, pangunahing problema po nito ang chronic inflammation, oxidative stress, at hypersensitive immune response. Mahalaga po ito na patuloy sa paggamit po ng mga inhalers at regular check-up. Ang lifestyle, tulog, stress, pagkain ay may malaking factor din. Bilang supportive options, ang EXL Makabuhay Capsule maaari makakatulong po para sa anti-inflammatory at antioxidant balance na mahalaga para sa airways health. Pero din itong gut immune support, dahil may malaking bagay ito sa immune system, particularly sa bitukan. Kapag mas maayos po ang ating gut health, mas balanse po ang ating immune response. Sa tamang dami po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay maaari magbibigay po ito ng mental clarity at mild energy support. Pero of course, sa mga asthma patient, huwag din po sobra-sobra. Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning. Alright, iwasan din po ang mga trigger, ha, para tiling maging malinis po ang kapaligiran, mag-deep breathing exercise, at unahin po ang maayos po na tulog. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Magdesisyon para sa malusog na buhay, at palagi magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapalagay nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
2: EHL Makabuhay Health Hour.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ladies and gentlemen, let's get it on as PMI Bohol Boxing Stable now brings you Kubo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest update, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring right here on KISS FM 102, your music radio, and Kubo Bulanon online streaming sites. Kubo Bulanon.

0: The new Kiss FM 102.3. Give it a check. We get a couple of minutes after 4 o'clock in the afternoon. This is Kumong Bulanon Live. As presented by PMI Bohol Boxing Promotions, happening every Friday, 3 p.m. onwards, on air and online. Like I said earlier, atong hisgutan diri sa Kumong Bulanon Live and updates boxing, local and international, and also other sports. Usa sa mga anticipated nga sports nga nahitabo karong mga panahona ang World Cup 2026 or the FIFA World Cup 2026. Though ang mga Pinoy dili kay nag-follow sa kung ano, sa kaning football or soccer, pero kaning World Cup daghan gyud pong ga-follow ani nga mga Pinoy, kay this is the biggest stage when it comes to football. Unya kompleto naman ang kuan cast sa fight for third ug ang finals. So karong Sunday, that's Philippine time, Sunday, July 19. Sugod alas 5 sa buntag ang third place playoff between France and England. So kinsa mo daog ani mahimong third placer sa FIFA World Cup 2026. Pero ang gipaabot gyud sa tanan kining FIFA World Cup 2026 finals. And it's gonna be between Spain and Argentina. Kung gusto mo mutanaw ana live, kinahanglan gyud mo mumatag sayo karong Monday kay alas 3 sa kadlaw na siya magsugod Philippine time on July 20. So Spain against Argentina. Who do you think will win this matchup? Daghang ingon Argentina kay naa si Lionel Messi, pero tanaw na ko ang mas kusog na team ani ang Spain. Kay throughout the tournament sa FIFA World Cup, ang Spain wala gyud na sila mag-trail. Though ang Argentina opposite, kay puro come from behind ang kadaugan aning Argentina during this tournament sa FIFA World Cup. While ang Spain, puro easy ra kayo ilang kuan ang ilang pag-abot sa finals. In fact, the last game nilang gipildi was the world number one, ang France. World rank number one, France. And they defeated France easily, 2-0. So karong umabot nga Monday ang FIFA World Cup finals between Spain and Argentina. I don't know about you, pero tanaw na ko, mudaog ang Spain ani. Pero I like Argentina to win, pero sa ako lang tanaw yun, ang Spain may mudaog ani mo, mahimong FIFA World Cup 2026 champion. But of course, na may gitawag nga upset sa kuhan sa sports, that remains to be seen. We'll just keep you updated right here. Kung gusto ka mutanaw og live, good. Again, matakag sa'yo, alas 3 sa buntag na siya magsugod ang FIFA World Cup finals comes Monday, July 20. Napoy nang utanan ako sa text kung asan ako no sa team si LeBron. Actually, karong panahon na, wapag yung nakabalo. Si LeBron pag yung nakabalo, kung asa siya pa doon. Nagpa-cute-cute na nagbalik si LeBron James. Pag yun siya masulti kung asa siya, pero ni sure na, dili yun siya mabalik sa Lakers. Kaya naingon naman siya sa Lakers, di ba, nga mag-move on na lang siya, nga wala siya. Kaya nahumanasad iyang kuan, ang iyang free agent naman si LeBron James, nahumanan iyang contract sa LA Lakers, and then he already made a statement na dili na siya mupadayon as a Laker. Pero mupadayon pa siya duwa sa NBA, so meaning he will still play pro basketball. So ato na lang mahibal-an ani kung asa na siya nga team. May mga rumors nga ato siya sa bubalik siya sa Cleveland or sa Golden State Warriors. If ever daw kung ato siya sa Warriors, number 23 man na iyang iyang number sa iyang jersey, number 23 man pod si Draymond Green. Well, according to Draymond Green, kung makuha nila si LeBron James, iyang i-give up ang iyang number 23. Ato siya, mahimo siyang number 5. Niya, ipagamit niya ang number 23 nga number kang LeBron James. But then again, O pagita kabalo si LeBron James, regyo na kabalo kung asa siya nga team muduwa this upcoming 2026-2027 season in the National Basketball Association. One thing for sure, we'll keep you posted and updated right here on the new KISS FM 102.3 Bohol. 6 minutes after 4 o'clock in the afternoon, before we end the show, Kumong Bulanon Live. Datay mga shoutouts day going out sa atong mga kikis. Nga naminaw na ito diha sa my PMI Colleges Bohol Taloto Campus Canteen. Especially ni Along Tan, si Jeneline, si Rhea, si Joanne, si Jingjing, and sa tanang mga staff diha sa my PMI Taloto Canteen. And sa tanan sa mga staff that's in my PMI accounting office, thank you so much for tuning in sa PMI Bohol Boxing Stables. Ilang mga boxers, coaches, mga trainers, and tanan mga staff din, thank you so much for locking in. This is Kumong Bulanon Live, presented to you by PMI Bohol Boxing Promotions.
1: Bohol Boxing Stable has just brought you Kumong Bulanon, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest update, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring, right here on KISS FM 102, your music radio, and Kumong Bulanon online streaming sites. Kumong Bulanon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o do, kagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
3: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay!

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
8: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise. At Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
9: CNG Trading,
8: where quality meets affordability.
10: Di aray mong card, sir.
11: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
12: Pinoy Co-op sa PHCI.
11: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
12: Kano sa kakakuha sa imo?
11: Atong last month, imo?
12: Ay dungan-dungan tingali ta.
11: Matay okay man kayo ning Pinoy Co-op ATM sa PHCI Bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
12: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na atong Pinoy Co-op ATM sa PHCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamitong bayad, so okay yun kayo.
11: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
13: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
8: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
9: okay lang ba sa mga babae dagkog puson? Sa mga babae, kung ang hawak sa mga babae mo sobra sa 35 inches, ang ilang waist measures mo sobra ganig 35 inches, but pasabot nga daghan ka og visceral fat. Kining visceral fat mga pinanga, nani siya ilalom sa muscles sa tuwang tiyan nga nagpalibot diha sa tuwang mga tinae, sa tuwang atay, pankreas o sa ubang mga organs. Sa ato pa, pag mudako kaayo ang imong tiyan, mas nadaghan ang imuhang visceral fat. Pag daghan ang imong visceral fat, mas magkaroon ng inflammation or problema or disorder sa imuhang mga organ nga duol ni visceral fat. Kung sa mga babae, dapat dili mo sobra 35 inches ang imong hawak. Sa mga lalaki usab, dapat dili mo sobra sa 40 inches ang hawak. Pag masobra na mga pinanga, ang inyong mga risgo, ang atong mga risgo, number one gyud, taas imong risgo nga ma-heart attack ka. Taas imong risgo nga magkaroon ka ng heart disease. Problemas kasing-kasing, pwede po ka magkaroon ng type 2 diabetes. Pwede po ka mutaas ang imong blood pressure. Pwede po ka ma-stroke. Pwede po ka magkaroon ng breast cancer and even colorectal cancer. Cancer sa imuhang tinae. Og pwede po ka or pwede po ta magka-Alzheimer's disease kung dagkotag mga tambok sa atong mga tiyan. Sa mga taas og risgo ng mga diabetes, nganong mutaas ang sugar kung magpadakotag tiyan tungod kay magkaroon ka ng insulin resistance. Ibig sabihin, dili maggamit kaayo ang imong insulin, magkaroon ng abnormality sa imuhang system. Pag dako po rin ang atuang puson pinanga, dako tagtyan pinanga, ang atong lawas, mupagawas siya og daghang mga hormones, klasik-klasing mga hormones, apil na ni Ana, kanang mga hormone nga ang imong fat og sugar dili mametabolize. I-alter niya ang fat and sugar metabolism. Mao ni hinungdan nga magka-diabetes ka, pwede po ka magkaroon ng heart disease. Mao na pag once dako ang imong tiyan, tungod sa taba mga pinanga, naay mga hormone ipagawas ang imong lawas nga dili na masunog ang imong asukal kaayo og ang imong fats. Pag dili na siya masunog or ma-metabolize, mao ni hinungdan nga mutaas pod ang imong kolesterol. So pag ang fats og ang sugar dili kaayo ma-metabolize, diha na manggawas ang daghang mga sakit. Pila pa na katuig manglabay wa pa kay bation, pero over time mo damage na sa ginahinay sa imong cells, sa tissue, especially sa imong utok, sa mga gagmayng mga ugat, bisan sa mga peripheral nervous system, atay, spleen and bone marrow. Ang visceral fat, ang taba sa tong tiyan, pag masobrahan, mo-release po ni siya og daghang inflammatory molecules. Sample, cytokines. Mao na siya ang mulid nga ma-damage ang atoang blood vessel lining, ang atoang liver o ang atong mga muscle o other tissue. Unsa pa ang mga naa sa atoang katambok sa atoang mga tiyan. Pag masobrahan sa katambok, masobra gay nag 35 inches or 35 inches ang waist sa mga babae o sa mga lalaki 40 inches, magka-problema yun na. Nga naman, pagdaghan itag visceral fat or taba sa atoang tiyan, mo pa-increase kini sa accumulation sa kanang gitawag sa itong macrophage, mauni sila ang mga white blood cells. Okay man ni sila pinanga. Pag once masobra lang, labi na ang pag-increase po sa cytokines, mauni ang mga certain proteins nga mupataas sa mga inflammation sa tuang lawas. Okay man yung pro-inflammation basta sa insakto lang nga context. Pero nahubag-hubagan ka tungod sa wrong lifestyle, wani mo gi-change, maunay delikado. Labi na napoy gitawag nga adipocytes, kaning gitawag fat cells. Muproduce ni siya og mga nagkalanlain nga mga pro-inflammatory molecules nga mupahatod ni siya sa mga inflammation. Unsa may mahitabuan ni pinanga, kung taas ang inflammation ang ato ang system, mauni siya ang mo-damage sa ato ang mga cells. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga ang ato ang tiyan, dili kay mudako. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang siya pagpatunaw sa mga fats at mga visceral fats. Kada human panihapon, inom kag isa or duha. Kung naakay gibati, pwede 3 times a day ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
16: Basta healthy, happy! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
18: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diners, Seafoods and Grill present Sandugo Radio Throwback Party. A back-to-back concert featuring the best 80s retro bands in Bohol. The five-star band. And the center stage band. July 24, Friday, 7 p.m. onward at L-Star Diners, Seafoods and Grill in Dowie's. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s. The best retro bands you don't want to miss. It's a one-night chill-out party together with five-star band and the center stage band live. July 24, 7 p.m. Friday at L-Star Diner Seafoods and Grill. Admission is only 200 pesos. Gross proceeds will go to the healthcare and green program of the Bohol Tri-Media Association. Score your ticket at KISS FM 102.3, DYRD, and Bohol Chronicle Office. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s.

0: Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Bunturan, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
3: Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
2: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba, Mari?
2: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: What is up mga beshi? What is up mga kuya, ate, mga undoy, yung inday, mga lulu, lula, ato diha. Hello Bohol and hello Tagbilaran City. You're locked into Bohol's number one music radio, the new KISS 102.3 FM. Broadcasting all the way from the beautiful island of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. It's a wonderful Friday afternoon here at the City of Peace and Friendship. Today is July 17, 2026. Time check, it's 5:05 in the afternoon. Time check brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese. My gala, it's the perfect time to sit back, chill, and vibe with your favorite tambayan sa hapon on KISS FM. Nagbabalik ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, it's Kuya Denden para sa programang Tingog sa Kabatanunan. This program is brought to you by the Provincial Government of Bohol through the Provincial Information and Media Office, headed by Attorney Filipina Asoy Piolio and Administrative Officer 5 Mark Anthony Pernia. Atong pagtahod to our Visayas top performing governor for youth, sa atong gobernador sa Bohol, Governor Aris Omentado, to Vice Governor Nick Besas, PA Aster Caberte, and the Sangguniang Panlalawigan SK Provincial Federation President and Board Member Lawrence Xavier Angkla. And of course, to the man behind the inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, the head of the Provincial Youth Development Office, Kuya John Maraginot. Of course, dili nato kalimtan ang ato mga higala sa kahanginan sa Takbayan, sa Tagbilaran o sa 47 ka-municipalities, to all mayors, vice mayors, akong pagtahod kaninyong tanan. Maayong hapon Bohol, maayong hapon Kabatanunan, maayong hapon sa tanan. Kumusta naman mo diha, no? It's currently 5:07 in the afternoon. Nang out na ang mga taga-Kapitol, no? Kasagaran nato ng mga government worker sa mga schools, no? And mostly sa ato mga private sectors even, no? Ting out na jud karong alas 5. Keep safe sa atong biyahe pauli, no? Whether nagsakay kag tricycle, no? Nag-van ba ta diha, nag-series. Shout out sa tanan nato mga tricycle drivers, no? Mga traffic enforcers nato nga nagpainit jud para lang in the sake of public service, no? Sa atong mga street vendors, no? Atong mga nurse diha, mga gabantay sa ukay-ukay, mga gabantay sa sari-sari store. Maayong hapon ka natong tanan, and thank you for tuning in diri sa Tingog sa Kabatanunan. We are currently live on the KISS 102.3 FM Bohol Facebook page, as well as on our Tingog sa Kabatanunan Facebook page. Please like and follow the Tingog sa Kabatanunan Facebook page. Murag wala pag yung takaabot og 1K followers, no? Currently, we are sitting at 735 followers. So, please make sure to like and follow the Tingog sa Kabatanunan Facebook page, as well as our Provincial Youth Development Office Facebook page. Please comment down below, mga brothers and sisters, unsa inyong gibati karong adlaw. And once again, welcome to Tingog sa Kabatanunan. Your voice, the voice of the youth. Mag-uban na po ta, o sulod sa usa ka oras, o gatong isgutan mga programa, o kalihukan sa Provincial Government of Bohol, led of course by Governor Aris Omentado, mga inisyatiba nga nagpalig-on sa atong kabatanunan in terms of sports, bana, youth, and education development sa atong lalawigan. Sa atong mga estudyante, youth leaders, SKs, sa atong mga tinahod ng mga teachers nga nagpaminaw karon, this is your space, your platform, and your moment, mga higala. Dili magsugod ang atong program without our shoutouts. Shoutout to Gacha, Pixel Glitch Gaming. Shout out to Ma'am Nita Valderosa. Maayong hapon, ma'am. And thank you for always tuning in. No, diri sa atong tambayan, diri sa Tingog, sa Kabatanunan. Shout out ni Peter Navea. Maayong hapon, sir.
1: Kaya namin yan.
0: Shout out ni Ma'am Dors Kaluyong, watching and listening, Tingog sa Kabatanunan. No? Not only listening on the radio, but live sa atong stream, no? Sa atong Facebook stream, sa KISS 102.3 FM Bohol Facebook page. Shout out ni Lonok Uluzada Vitz. Shout out sa Provincial Security Force or PSF diha sa Kapitolyo. Ang atong mga idol, no? That keeps our workplace safe diha sa Kapitol, no? Very salute sa atong mga PSF. Especially karon busy sila, no? Kay ang uban nila na station adto sa Bantawan. If ganahan mo mag chillax, no? Ganahan mo mangaon, ganahan mo mag-jogging, please visit the Sandugo Bantawan diha sa may old airport. Iba naman tatanan nung every Sandugo season gihuwat jud natong tanan ng kanang Bantawan, no, diha sa old airport. Wherein makita ta og mga food stalls, no, sa atong mga local vendors. And it is also one way of helping, no, our local economy atong mga ginagmay ra, no, ng mga vendors. And at the same time, you know, maka-listen ta sa mga gig diha, no? Nay motocar, nay concert, nay mga artists nga mo perform diha, no, sa Bantawan. And of course, good food, no? Atog yung makit-an diha sa Bantawan, diha sa old airport. Shout out again, no, to Nita Valderosa. She's listening, of course, from Canada. Thank you for tuning in, ma'am, no, sa atong Facebook Live sa KISS 102.3 FM Bohol. Shout out ni Ronnie Ongkoy and Felicitas Ledama in Kangkata, Kurilya, from, of course, Ma'am Dors Kaluyong. Shout out ni Kagawad Roger Meloria in Kanapnapan, Kurilya, from Dors Kaluyong as well. Good afternoon, Kagawad, and thank you for tuning in, no? I hope naminaw kita sa atong programa karong hapuna. Shoutout po ni Joy Angeli Rubin o Joy Angelu Rubin in Kangkata, Kurilya, from Dors Kaluyong. Mga igala, before we dive deep into our topics today, no, sa atong programa karon sa Tingog sa Kabatanunan, we'll be taking a short break. Please stay tuned dito sa KISS 102.3 FM Bohol, and we will be back with Tingog sa Kabatanunan sa atong special, the Sandugo Tigi special. Stay tuned.

0: Tingog. Mga beshi, welcome back sa atong programang Tingog sa Kabataan. You're still tuned in to KISS 102.3 FM. Again, para sa itong programang Tingog sa Kabataan. This is still your kuya, ang kuya ng bayan, it's Kuya Denden. Time check, it's 5:36 in the afternoon. Again, para sa programang Tingog sa Kabataan. And mga igala, since it's the Sandugo season, we will be having yet another special episode, no, sa atong Tingog sa Kabataan. Of course, ang atong Sandugo Tigi na segment, where of course we will be interviewing our organizing partner sa atong mga Sandugo Tigi nga sporting events. Sa mga wala pa nakaibaw, the Sandugo Tigi is of course under the bigger and better Sandugo sa Bohol nga celebration. Kaning Sandugo Tigi is just one of the streams, no, wherein we highlight sports tourism and sports convergence, ang connection between the public and our private sectors. And without further ado, excited na kayo ang atong mga guests, no? Kakurug-kurug na sa ka-excite ba? For our Sandugo Tigi episode, today we'll be discussing with our organizing partners sa atong second Sandugo Sepak Takraw Open Tournament. That's the second Sandugo Sepak Takraw Open Tournament organized by Lantay Boys Sepak Takraw Club Incorporated. Mahigala kaning atong second Sandugo Sepak Takraw Open Tournament will be happening on August 21 to 23 adto sa Inabanga Cultural Center. And to tell us more about our Sandugo Sepak Takraw Open Tournament, wala na ilaing pang qualified, no, to talk to us about the Sandugo Sepak Takraw Tournament than our organizers, the Lantay Boys Sepak Takraw Club Incorporated. Joining with us is Diosdado Migrino, or Coach Dadong, officiating official. Maayong hapon, sir.
1: Maayong hapon po, sir.
0: Also joining with us is the Vice President of the Lantay Boys Sepak Takraw Club, Wilfredo Lodonia Jr., or Coach Do.
2: Maayong hapon, sir.
0: Maayong hapon, Coach Do, o maayong hapon, Coach Dadong. Thank you for sa paggahin, no, sa inyong oras. Diri sa atong programang Tingog sa Kabataan, of course, sa KISS 102.3 FM Bohol. We'll be talking about, sir, before we talk about sa atong Sepak Takraw Tournament, let's discuss, sir, kaning Lantay Boys Sepak Takraw Club, ang atong organization ba. Can you share, sir, giunsa pag-start kaning Lantay Boys, pila na siya ka years, ug kinsay mga king ang mga tao bitaw diri, sir, nga nag-form ani nga group, sir?
2: As form up si Sepak Takraw Lantay Boys, di pa si ugdaan yun ni Sir Doyle amo president sa club nga si Sir Doyle Silosia.
0: Yeah.
2: Wala karon kay busy sa school kay teacher mo siya. Yeah. Kani nga among na grupo nga Lantay Boys sa una sa muang kauban nga player tapok-tapok. Kung ano yung nga magtapok sa mga lantay nga ganun, tambayanan ba? Tambayanan lang siya. So, unsa ko na mo ang ngayon sa grupo.
0: Muto na Lantay Boys.
2: Motong na himo nga Lantay Boys. Kaya mga laki man kasagaran mo nuwa. Karoon na lang po yung mga bae na mga nakuhaan sa mga grassroots nga bago.
0: Pila na ka-years na inyong organization, sir?
2: Ano, sir, mga niyampot na rin mga duha. Kaya last year pa mami nakakuan. Nakakuan sa SEC. Registered. Sa SEC. Last year, yung may record na maka-appel may ano nga isang dugo tigil ng mga event.
0: Pero before katong na-formalize yun, sir, nga na-register mo sa SEC, pila nang pod mo ka years nga like naanag yung may grupo,
2: sir? Grupo, sir. Taon na.
0: Dugay na dyan.
2: 15 to 20 siya kwan. So, kaya ako nag grupo na high school na naman ang among grupo nga
0: mga 15 to 20 years. Mga what year mo nagkuan gyud sir nga nagtapok na gyud bong og namugna gyud nga ang pangan nga Lantay Boys.
2: Kwan sir mga tulo to upat ka tuig pa. Kaya nagatapok gyud niya ang grupo. Kay ang uban na undang na mga minyo na wala ka ganton. Kami mga tigong murag kani tigong tigwang na mas Coach Dadong.
0: Ayay. Ilaglag sa Coach Dadong.
2: Pero pilit kay ginapay batanon yapon. Morning among gipanganing kamutan nga maka form me og group nga sa kwan para maka apil-apil po mga tournament sa outside Bohol. Kwan.
3: Sa sipat ng crowd. Ma-challenge sila tungod na mo nga bisag nala kami nga edad pero nalang gihapon nila nasuporta lang gihapon nila.
0: So ang Lantay Boys good sir nga term kuhaan siya what year siya na kuhaan
2: kuhaan na sir 2015
0: we dugay na po 11 12 years na po
2: 12 years na
0: 12 years na po
2: at kami nang graduate naman kuhaan college na katrabaho na po nag-uban nagsunod na po sa mga kabatanunan karon. Nindot po ang mga kuhaan sa grassroots nga mga ipatuan karon sa ako niya mo ang ipangusgan dito ang Sipak Takro.
0: Sipak Takro. So, very inspiring, no? Mga higala nga knowing nga sila nag-start ra nga amigo na tapok-tapok ka, di ba? Tambay-tambay ra. And from the name itself, Lantay Boys, murag nakahunaw na yun sila while katambay ra, no? It's inspiring, sure ba? Na kamo group of friends sharing the same passion na maka-form good mo of organization of group. And of course, moving forward the sports development of Tatong Kabataan. So very inspiring. Next, sir, can you share how your organization has grown over the 2 to 3 years? Sa may naba mo yung mga nabag-o, organization, na-add, pila mo kabuk members?
2: Sa karon sir, kamo ang grupo, may abot ng 50 to 60.

ang naka-nice po daning second sa dugo nga open tournament na Tozer no fight compared sa Olympics. Kani nga tuwa mag-udun kay open. So, bisag asa ka,

can you share, mga coach, unsay mga recent nga success stories sa ano organization, naka-appeal ba ka sa mga tournament outside ball? Pwede mo mag-share.

0: second ito yung pangahan sa nagsinong burger. Underbuhol ba na siya?
1: Tagbilaran.
0: Tagbilaran. Kasi ito yung pangahan niya, sir. Si... Oh, ano siya pangahan, sir? Sa concert, actually.

0: schedule sa atong mga game. Asa ni siya? Kung unsay like, unsay structure sa atong tournament?
1: August 21.
0: So far, sir, pila nakabuo ang mga ni-register na to, sir?

0: Negros. Kay Eres sa Manila. Parang madayon yun sila.
1: Very, kuan, very national yun ang atong tournament, no?
0: Paano, junior Philippine team naman.
1: Oo. So makita yun nga, karong sandugo tigi, magtigi yun ni kay dili ra taga Bohol ang mga athletes. Open siya from Leyte, Tacloban, napay taga Manila, di ba sir?
0: Daghan na sila sir. Kay, sa una, gamay pa ang kwan, Negros o na Surigao, usah na sa gol. At yung mga nadapot sa kanang junior Philippine team last year. Kung nangyari yun sila, pero ma-experience nila ba? Exposure po nila.
1: Open pa ba ang registration na ni sir?
0: Kanon sa ang registration sa ato ang matag categories open pa ni siya, open slot pa.
1: Unsay pamaagi sir if ganahan mo mga mo register?
0: Sa ganahan niya mo register sa kuan sa among sa atong Sandugo Spectacular Tournament no, i-message lang sa through FB Messenger o contact sa kuan ni Dodo Bolanyang Shop and Sir Doyle Silosia.
1: O sa to sir Doyle Silosia, PDPM
0: PM.
1: or
0: ni Dodo Bolanyang Shop sa bago ni sa Spectacular.
1: Answer. Can you share what has the support been like? Naaba tayo mga sponsor, mga LGU, mga partners na to, sir?
0: Ang kwan, sir, sa sponsor mo ang kwan. Sa LGU, inabang ka, usap ulit sa nagpaluyo sa mga kwan dito. Eh, nakagamit po may sa ilang kwan, cultural center. Yeah, sa mga sponsor, mga sila sa base, gasoline station o sa refilling station nila or hardware. Dodo Ball na niyang shop. Engines Flower Shop. Entry Pharma Marketing. Nodal Electric. Mga patay nakuha ng mga major sponsors sir sa mga event na si Pactacro sa mga.
1: Very supportive dong atong LGU na napatay mga private na partners. So very makahappy ba nga time mo support sa atong sports no, labi na si Pactacraw. Unsa may nakalahi sa atong si Pactacraw tournament this year sir from last year or sa other kuan ato ng mga tournaments? Kay kamo sir sa Lantay Boys, I know daghamong apilan nga mga tournaments kamo mismo na mo i-organize. So what makes the Sandugo nga si Pactacraw different from sa mga lain nga mga tournament
2: natin? Kaya ang diferensya, ang Sandugo, sikan Sandugo, labi na karon, sikan Sandugo, daghan ang mga nag-team nga mag-intrap asa ng Nibi, kanang Costa, daghan ang entry kanang erase mamana sila yung mga Philippine team junior karon nga mauduwa o Brunei man paingon tingali o kaduwa Thailand Inscap mamana manuwa man ato na diri karon kung dako kay sa unang mga apatong ubang mga tournament namo nga taga Buho lang unya og nay gali laing nga taga lugar Cebu
1: Rapod
2: Cebu Mandawi kanang Lapu-Lapu Cebu City katong United morgi sod karon kay daghan unya di pa basta-basta mga clear nga moduwa ba. Moral bitag ilang gipangandaman kay ato nga gintuigon. Amo kay gin champion ato Carmen mangani sa junior.
1: Buhol mi naka-champion.
2: Si Vincent Bilo, Carmen mo yung champion kay gintuig. Nga kadaghan ato katong Philippine team gud nga taga sa katong dili katong sakuan katong taga Surigao nga moy nada sa junior Philippine team. Gipildi gud nila.
1: Gipildi.
2: Gitagak nila. Kada ito pa dili basta-basta si Pactacraw sa Bohol. Ako proud lang po si Carmen. Kaya mo nagpukos po sila ba?
1: Oo.
2: Nagsatagan, matagluhog nila ba? Gawa po kita magpa-topic dito sa Bohol.
1: Maka-proud sir, no? Makakuantag mga national team ba? Makita.
0: Mo tayo ma-experience nila sir. Mo na nga. May anay mga team.
1: Oo. Makita gyud nimo ang potential sir ba na adjud
2: mo ni karon sa second Sandugo kabuhol sa si Taktak Raw, daghan ang entry kay nakurat sila ng ano hindi ni mga kataka ato gigwada sa Pilipinas sa tuan ang
1: nakataka taga Carmen
2: nga taga Pilipinas diwa ganda to nag-up sa isang buok nila tuha nila tagan wala wala challenge ko na nila ba mo na ang iris tingali mo na mo karon nga kina gi sa bitika ng mga bata sinsyo na biyan nila para Philippine team.
1: So makakuan no karon pa ko nakaibawa niya sir actually nga national team no na pilde og LGU ra Carmen
2: wala gid makabot sa well championship
1: eliminate na
2: eliminate sila dayon ang fight og championship ang Cebu Cebu City man ang fight og championship sa Carmen gitagat gid sila dayon.
1: So, balik ta sa competition, sir. Any final nga mga shout-out, mga thank you ninyo, o invite ang atong mga listeners, sir, to register or watch sa atong second Sandugo Sepak Takraw Tournament.
0: Shout-out din ko sa among video sponsor sa Nudal Electric. And sa nakalimtan ako na sponsor, no, sa City Tire, sa Pagbilaran City. O may Boss Castro. Shout-out din na, Boss.
2: Shout out ko sa akong pamilya o sa mga players tanan o labi na sa sa Kambagi Kalinginan Norte National High School o mapuhon ana ako kay mag training ko ninyo.
1: Okay na. Wala na may mga personal shout out sir, thank you. Nga namino karon.
0: Shout out ko sa akong asawa niya o sa pamilya na ko na sa Inabanga, Sam, o sa Angel's Flower Shop and sa Gays Hardware. Isa ka ng mga nagpaluyo ani ang mga event niya si Pakta Crow, no? Sa ganyan, salamat. Labi na sa ito ang si John Maraginot. Tagang salamat ni Coach Jelbong and ni Sir
1: Denver.
0: Tagang salamat sir sa oras ang pag-ari
1: nyo. Tagang salamat po sir. Tagang salamat ninyo. That has been Lantay Boys Sepak Takraw Club Incorporated. Joining with us of course is Coach Justado Migrino, Coach Dadong officiating official, and Coach Wilfredo Ludunya Jr. or Coach Do, ang Vice President sa atong Lantay Boys Sepak Takraw Club Incorporated. Mga igalad, the second Sandugo Sepak Takraw Open Tournament will be happening karong August 21 to 23 na ngadto sa Inabanga Cultural Center.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tahna sa Bohol Light. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Strong sa una,
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, uy. Higayon na dyan na niya, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Without you, I'd be lost without you. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, salt, capsule, sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
6: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay!
8: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry. We have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
12: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
13: Uy, kanindot ay anak, Mare, no? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig, Mare, para makaabilita sa mga diskwento?
12: Oh, delikit, Mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
13: Oh, mao ba, Mare?
12: Interesado ko makuha sabog share, Mare. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
13: Sige, Mare, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mare?
12: O matayon, Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

Kumusta ka makabuhay? Sana'y nasa mabuti ka, nakasmile gihapon and everything. Welcome na usab sa laing hugna, laing usa ka oras, laing usa ka takna sa to panagkuyog sa atong tulumanon manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Juicy ma.
0: Wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Josima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Uya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dilip ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dilip ka na tinuon. Ina kong nagbaka ka lang!
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

방방 ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Maraming salamat. Aba naman, kumusta Pilipinas? Mag-emote na sabta. Labinagi ang wag na ako mga single. Maki-emote sa ata, maki-love story, maki-problema. Sabi ko nga kanina, mag-practice daan. Oo, para pag-abot sa panahon, kaya masakita na magigihapon, alam mo na ang gagawin. Hindi ka na magugulat pa. Sasabihin mo, mamaw na akong ipraktisan, o. Oh. Anad ako, ani. Maliit na bagay. Ganyan. So, welcome, welcome, welcome ng bonggang-bongga.
2: Nga nasab kita ka makabuhay para sa pagpadayon sa sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Today, maong ikaduha ngayong to kong chapter 2 sa iyahang revelasyon. Di na maglangan, no? Paday na tas unahan because we're jogging out of time. Charas. Nga nang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

At pinagalitan po ako ni Hector dahil sa ginawa ko sa dalawang babae niya. Hindi pa siya nagkasya, pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Isang malakas na sampal na kinaya niyang gawin dahil lamang sa pangungumpronta ko sa dalawang babae niya na malinaw na banta sa aking pagiging asawa. Kinampihan niya sila. Ako pa sa huli ang may mali at ang may kasalanan.

0: Daluoy ko ni mo, Josima.
1: Papa Fredo.
0: Akong anak si Hector, pero wa gyud ko makauyon sa iyang pagkahimabay. Ako mismo mibadlong na niya sa makadagang higayon. Pero gipalapos lang niya sa pikas niyang dunggan ang gisulti ko.
1: Kapuyon na siya siyang gibuhat pa.
0: Ang taong maluibon, dili kapuyon o dili mohunong sa iyang gawi. Mohunong lang kung mabakul na.
1: Pa.
0: Unta. Dili paaboto ni Hector nga masakit o

0: Ayo pag-alis sa agianan.
1: Unsa na ba karong orasa?
0: Sumaan nimo.
1: Kadlaw na.
0: Mura ka mag wa pa maanad.
1: Naanad akong dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ko magpaabot ko nimo kanunay.
0: Josima.
1: Wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok.
0: Unsa?
1: Dili sa tanang higayon mo sabot ko, Hector. Dili sa tanang higayon mo dawat na lang ko sa pagpasakit mo na ko. Hinumdumi. Makamaong kapuyo ng kasing-kasing. O kung maabot ka na, maong kagyod ang atong pagpuyo.
0: Gihadlok ko ni mong panagbuwag.
1: O?
0: Wa ko maalarma. Wa sab ko mahadlok. Bisan karon padayon, Josima. Wa ko'y labot.

0: Wagyu'y sama kabaga ang naong ni Hector. Super kabaga. Murag superhero. Super bagag naong.
1: Mamo,
0: the nerve nga mi baos og hagit nimo, no? Kun ako pala gito, nalaparon na ako siya. Pero siyempre, dili nimo na binuhatan. Kay buutan baya ka, Josima. Nabiya kay plano nga magsanta.
1: Dili sa ingon ni anak, mamo.
0: Unsa man toyo be, og imong tumong anang imong pagpakamartir, a bear? Aron daygon ka sa kalibutan?
1: Mahal ko si Hector.
0: Wa lagi nakiglalis nimo ana, Josima. Mahal ka ini mo si Hector nga imong bana, pero ang diferensya, wa siya makasukli anang pagbati adya nimo.
1: Oh,
0: kun ako pa ikaw, buwagan ko na si Hector.
1: Ha?
0: Dili ba maayong ideya? Aron magpabilin ang respeto mo sa mga kaugalingon.
1: Dili ko makahimo.
0: Oh,
1: dili na ko ma-imagine ang akong kinabuhi nga wa si Hector, nga mahal ko kaayo bisan pa man sa tanan.
0: Oh, Josima!
2: Pastilan, maaginay nakaparat ana no nga kana magpakamartir tagtaman sa usa ka tawo nga perming mo pasakit sa atong pagbati. Magpabilin gihapon ta mahal gihapon nato in spite and despite of the fact nga permi gyud tang wa irespeto.
3: Ay, mo nang dili mahitabo nato kay manukol man ta. Kana mga inana nga mga scenario mahitabo ra na sa mga parehas ni Jose mga muduko lang, mudawat lang, okay lang, ihilak lang ang tanan. Ay, hindi na magsilbi na ako. Ay, na, magtigi gitang duha. Anyway, kung makabuhay unag ikadanghog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Jose mga ang ato na bati. Unya, human sa pipila ka mga painumdom, ang tika mamalik ta dayon. Aron ato ipadayon ang pagbasa sa iyang revelasyon kay na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyahang istorya ng bongga. Kanang tanan din nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan.

0: Gun at Wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
3: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumarol. Kung wala ka pa balatian, okay gyapon nga mo tumarka usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa para protektado ang imong lawas gikan sa mga virus and bacteria sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung ana kay balatian, mas ubay-ubayo nato ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, dagan kay mga ingredients nga giusa lamang ana nga makabenepisyo kita o ang atong lawas. O usa na sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mao ang guyabano. Matod pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber, ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1, and vitamin B2, ang naisugutan nga prutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Nga maoy phytonutrient, nga doon ay mga benepisyo nga ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells gikan sa oxidative damage nga mo'y makaingon nga kita makabaton ug mga nagkadaiyang mga balatian. Ang guyabano usab frequently consumed by individuals nga makabuhay nga kanamitong nag-antos sa mga sa sakit nga diabetes. Makaayon na nila ang guyabano. And syempre makatabang sa ang guyabano kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos na ito na. Diba? Tanya di hakto? And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano as in itself. Ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha. Na pwede nimo po pwede nimo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay i-satisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, i-English ramang good, labananas inyo. Ang mga nindot ng mga benepisyo nga ato makuha gikan sa guyabano, di na kinala nga guyabano lang mismo nga atong kauno or atong i-take sa atong lawas kamakabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo namang inom na kita every day. As in, himuon na tong partner matag-adlaw again ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi lang doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
3: Makabuhay! Gana ka kayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayog sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, lalo ka mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na itong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kayo problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaog maukir gidgihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan nga dagan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na diri ang guyabano kag ganihan nga atong nesgutan. And syempre, gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay nanay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasad na the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Oni ang moringa ka makabuhay, dunay say calcium, dunay protein, iron and amino acids nga makatabang para kun dunay mga samad-samad or mga balatian sa atong lawas, mamaayo og mawagtang, alibyuhan og maka-build pagyud og muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ang atong mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Pusbon ba na ko unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay. Ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. Na kung mutakboy man sa atong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay basko, guhimsog ang atong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaanog pagtagadog focus. Diba? Kaya kung weak ang atong immune system, dalira ta matakbuyan og sakit, kung gawas nga dali matakbuyan, dugay pidyo kay muhawa sa atong lawas, napag-iuban din naging muhawa. Kay, kung grabe naman, labi nagpabaya, sad ka, wakay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po'y mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha makapaubos usab sa atong blood pressure o kung taas ang imong presyon sa dugo kunya maka-reduce po na sa fat sa taba sa imuhang dugo o sa taba mismo sa imong lawas. Kunya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kun ang inom na everyday mo nang imo nimong partner kay dili ka biyaan, instead ati manun ka og nindot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
5: Lady Batu.
3: O ganun ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Josima. Now na, dinhi lamang sa atong programa, Imong Programa.
5: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Patod totoo naman po na hindi ko kayang humiwalay kay Hector kahit na hindi naman siya good provider dahil wala namang trabaho. Sa katunayan, ako pa nga ang bumubuhay sa aming dalawa dahil may mga racket ako na panindang pagkain at kung ano-ano pa. May ipon nga rin ho ako kahit napapaano. Nagpapautang din ho ako ng pera at isa yon sa bumubuhay sa aming dalawa. Pero naghahanap ako ng ibang paraan na maging mabuti ang source of income para sa amin dalawa. Basta't hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya.
1: Milakaw na sab si Hector?
0: Opa, Fredo.
1: Asa naman sab ko no siya? Kabisi ba niya pero wa man lagi katunol diyan ni mo bisan piso?
0: Wa naman lang sab ko mangutanan niya kung asa siya pa. Dili man sab siya musulti. Mao useless lang kung musukit-sukit pa ko.
1: Josima.
0: Duha kagabi na siya nga wa makapaulig.
1: Unsa?
0: Ayaw ka bala ka pa, Fredo. Dili na ka na bago. Gawas pa, naanad na ko.
1: Pero wa magpasabot nga naandan mo na okay na. Dili ka na mahimo.
0: Pa.
1: Kung maulit tong tawhana, pahibaw ako, ha? Ako'y magighusay niya.
0: Ha?
2: Halan no? Ikaw pa ta kagabiin nga wa maulit si Hector? Bana pa ba siyang matawag, anak Josima? Wa man lang gani mi-update nimo.
0: Pero nahibaw ko. Nakasiguro ko mamo mo pauli siya.
2: As in? Okay na lang gidai nimo nga ingon ini kanunay. For sure to ana sabtos iyang kabit. May laing kabit na sabtingali ang hinampak na dako.
0: Wa kay problema nga babae ang kauban niya karon mamo.
2: Unsa? Si Karan hinunti ka may imo.
0: Pasagdi na lang.
2: Kalabad ba na imong bana, eh? Nga namang antusan mo mangyod siya, Josima, Diyos ko.
0: Mahal ko siya. Og nahibaw ko. Magbag-o siya.
2: Magbag-o? Mahimo unang square ang kalibutan o na magbag-o ang mga dokirok og maloibon nga bana sama niya.
0: Mamo.
2: Anyway, aron malingaw ka, maisulti ko nimo.
0: Ha?
2: May trabaho na para nimo. Kana kung ganahan ka. Aron ba malingaw ka og di ka magpunay paabot sa imong irresponsibleng bana?
0: Unsa nga trabaho?

patol isang biyudo na matanda na may kaya sa buhay ang nangangailangan ng tagapagbantay at masahista na rin dahil mahigit 2 taon ang na-stroke. Ayaw kumuha ng physical therapist kung kaya't naghahanap na lamang ng all-around tagapagbantay at masahista niya. Hindi ko alam noon, Lady Battle, kung sa sang-ayunan ni Hector ang nasabing trabaho na aking papasukan. Pero tama ang aking kaibigan, malibang lamang ako at hindi ko nagaanong maisip ang pambababae ni Hector, tinanguan ko ang aking kaibigan sa trabahong sinabi niya sa akin.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ug imong nabati kamakabuhay ang kinatibuk-an sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Pero wa pa mi end didto ang iyang storya. Sa mas naandan, sa mas gihapon, sa mosunod nga episode sa tong tulumanon at tong sundan og paminawon ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, unya human sa pipila ka mga pahinumdom, mamalik kita dayon aron ta tong lakbitan og isgutan ang aton nabati nga kinatibuk-an ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Daghang salamat, Ate Anne. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement sa makabuhay, ako nang nasugdan. Daghang kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, daghang kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kaysa naadyo, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research kamakabuhay, napakita sab ang daghang mga posibleng nga mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan for inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang kolesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi lang ikaw nabaguhan na imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kayo po'y stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga factor pa maulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og dagang mga tambal, nagagiriseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghang mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo na nga mo tumar na kita ni Ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong hisgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimot. Ako gihapon si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus Capsule ang atong dietary supplement.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nidat kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, God kay, walay sakit, kundo na kay sakit, ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginaanan. So, usamang good, sa 17 ka mga ingredients, gagiusa-usab, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root, or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun na sa physical strength and vigor. Ginatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. Mm-mm. So, na yung mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng. Especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitang ginseng root, anti-diabetic effect, various clinical studies ang gipagawas ana na obserba na ang ginseng maka-prevent, makalikay kanang sa onset of diabetic complications. Kita diabetes, so naka, dili na mo complicate pa kung doon na kayo na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kanabitang pagsaka usab sa blood glucose level. Dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na manormalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab sa makabuhay, makarelieve po na sa oxidative stress. Sa matag-usa nato, na doon ay mga diabetes. Unya ang research usab na yung mga pagpanukidikoy o pag-studies, gireveal ka makabuhay na ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, nga makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng kamakabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease. Minana. Ang ginseng kamakabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre, makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang patanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka ay na ang anti-aging agent. Mm-mm. Ang ka na magung padayon na to, nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga may responsable para sa kahimsog, sa elasticity o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao na makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miakna as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tawo, labi na sa usa ka lalaki. Makapa-enhance sab na sa sexual behavior. Sa mga kalalakinan, ang ginseng kamakabuhay makapaboost na sa quality sa ilang sperms as well as sperm count. Kaya na may mga lalaki ng mga papa na mga bana na diligid sa na makabuo o kining baby nilang magtiayon. Kaya kulang sa sperm count o niya dili, nindot ang kalidad sa ilang sperms. Makatabang ang ginseng anak. Ang yunianang nga matang sa aksyon is attributed to the presence of ginsenosides sa ginseng. Labaw sa tanan ang ginseng ka makabuhay, makaprevent, makalikay ka diya sa cancer. Kung wala pa kay cancer, si bakog nga makabaton ka, dili ka matakbuyan sa cancer. Oo, kung naay ginseng kanunay ang imuhang body nga ginatake, inana. Nadiskubrihan man God nga ang ginseng epektibo na batok sa colon, batok sa gastric, batok sa hepatic and prostate cancers. Ang ginseng kamakabuhay makatabang na para maubsan nato ang gidak-on sa tumor, nya malikayan nga kana mukatag sa uban pang parte sa tong lawas. So meaning to say, naginahanglan na tong body og ginseng. Og ang ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Maraming salamat. Siyempre ang atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Muwagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato ha para sa mga adult, usa, nga do sa duha ka kapsula everyday. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Ayog yung pag-inom og tambal or bisan ka ng dietary supplement, especially ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, og bugnaw nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag walay nahitabo. Oo. Ang pag-inom ni mo ka makabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, again ha, sa adult, usang ato sa 2 kakapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit doon na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa 3 kakapsula na. Katulo sa 1 kaadlaw, uban sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pwede po after mukaon, pero paabuton sa nimong 1 ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na ng imong partner sa itong pagkinabuhi everyday ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Kunya manginom ta everyday, labi nagmahiligon kay kaminom og kape sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy na ang imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway,
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagani atong nabati, ang kinatibuk ang chapter 2 pa lamang sa revelasyon ni Sender Josima. Wapa mi ended to, manang sundan gyapon nato sa masunod ng episode sa atong programa, ang sumpay sa iyang istorya. Sa pagkakaroon natong isgutan og lakbitan atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, din nato ang kalimtan, everyday nato ng buhaton sa pagmata nato sa buntag, smile dayon, diba? Manifestation nato nga may mong nindot ang flow sa tibok adlaw nga hangtod sa itong paghigdaan niya ng pagkagabi nakasmile gihapon ta. Likay ang pagpamalikas, likay ang pirming pagreklamo, likay ang pagkaingrato. Mapasalamaton ta kanunay everyday. Kay ang everyday nga ato pagkinabuhi, dako na ng blessing, kay nakamata pa ta, buhi pa ta ang uban, wa na madayuni, makabaton og lahutay sa ilang kinabuhi, ganon. No? So be thankful, be humble. Og kanuning musampit sa Ginoo og magpasalamat niya, dili kay sigig pangayo. Sige pangayo, niyag ini-grant, di ka maumpasalamat, magatagnaong, no? Anyway, God bless us. And Josima, digang salamat sa imong pagpadangat, sa imong kaagi do, patamatapos sa pag-feature sa kinatibukan nga revelasyon nga imong ipadangat din sa itong tulumanon. Pero kung basihan nato ang chapter 2 sa imong sugilanon, bilib ko sa imong kamartir, bilib ko sa imong pagmamahal at pag-ibig sa iyong asawa, bilib ko kay di man yun nakadaghan or di man siguro tanan nga mga asawa ingon anak para sa nimo, no? Pero daghan yun mo ang mupailob, mupaabot kung kanos ang magbago for the better ang inyong mga bana ng mga dukirok, mupasakit sa inyong mga pagbati, mudapat ninyo ka ng mga bagagnaong walay respeto. Again, ang lalaki, ang tao, labi na ang bana, nga perming mga bit o bisag kausa lang na nga bit, ka na mupasakit sa pagbati sa asawa, wa na sila respeto sa babae. Wa sad na sila respeto sa ilang mga mama. That's a fact. Okay? Anyway, padayon ka nga nagmahal sa imong bana, di ba na to na ma-question kay nagmahal man ka, no? Kay kung ako po na mahitabo, siguro labaw pa akong buhaton, muluhod, pati ngali ko nga, ay lang ko biyae, bahalag mamabay ka, uli lang dire. Ana, tingali ko, no? Di ta makasulti ba kay, pwede man good nga masulti ta nga, di diyo ko maging una, ay, huwag ako'y magminyo, huwag ako'y magkamakabana, huwag kuan, ana. Pero kung mahitabo na, di ba? Lahi rapod. So, lahi gyud. Love can move mountain gyud. Andam isibog ng Mount Apo sa laing lugar tungod sa gugma. Di ba niyon anak literal? Pero kanabitang, nakay mga butang nga itong wapaka mahigugma nga pwede ni mong buhaton o angay ni mong buhaton, pero diyang na-in love na ka, wa na kakahimo. Lahi na imong nabuhat. Di ba no? Sama ni mo, Josima. Pero anyway, dapat sama tong gisulti sa imong friend nga maghatag-tag ultimatum para ma-preserve nato o magpabili ng atong respeto sa atong kaugalingon. Kay mauna ang katapusan nga mawagtang nato, confirmi lang tang mo yes o mo tando sa mga tao, labi na sa mga tao nga atong gimahal, nga wala maghatag pod og consideration o pagsabot din nato, kanang sila lang permi nga kita, di na nato mapagawas ang best nato, ang worst na. So, mauna ang questionably kaayo, no? Mauna imong bantayanan. Kung maglabihan ang imong gugma, pero makalimot na ka sa paghatag o gugma pod o pagmahal sa imong kaugalingon, paghatag o importansya sa imong kaugalingon, o respeto sa imong kaugalingon, questionably na na. Kay kana gyud nga relasyon, toxic. Okay? Pero syempre, kung natin manginini ng mga kasinatian sa kinabuhi, may kitang muhangad alas Ginoo mo mangayo tagtabang o giya kung nasa angin pagabuhaton. Dili nato solohon. Og salamat again, Josima kay nakahuna-una ka sa tambagi ko Lady Battle program nga ari nimo ipadangat ang imong kaagi para moluag-luag kay tapapaano ang huot nimong dughan tungod sa imong soliran, no? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Josima sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Battle. Tambagi ko Lady Bato.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
5: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
6: Pwede kayo mga ka-Kiss. Mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on Kiss All Day Request.
7: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pagkanta ko siya gusto ko. Oo.

0: Yan, yan. Okay, mura na ni Conan, nilusot na. Okay. Hello?
1: Hi.
0: Hello, good morning. Good morning, Charity.
1: Good morning. Good morning, Pod.
0: Sayuha na matang, Charity. Yan sa mga urasa ni Tigmata, de.
1: Alas tres lagi?
0: Ano sa to?
1: Alas tres.
0: Alas tres.
1: Ano sa mga urasa? Oh, na man. Naligo ko alas. Sa ko urasa? Alas cuatro, de. Alas cuatro ko naligo. Naminaw ko alas. Eh, naminaw ko ni mo alas cuatro media. Na man. Magalas cinco. Naminaw sa kunin mo, dude. Why, ang dagay niya. Kung paminaw ron.
0: Ako, yawa. Gina, Charity. Uy, ano sa mga urasa?
1: De. Kada sandi po, maminaw ko. Pero doke ko matog. Pero kuan man ka, alas 9 to alas 10 man, doge kayo, 30 minutes.
0: Ah, karang kuan, spotlight.
1: Oo.
0: Oh. Okay. Susunod, so, maminaw. Maminaw kag spotlight. Magdasag kag spotlight, ha? O, magda kag flashlight ba?
1: O, ingon mo ko si mamani nga, ingon, di ba, nagkita mo ni mamani na, ingon siya nga, ina si Charity nga legal ko niya, so mato na nawa ko ni mo karon kay pangyagi wala ka nag duty check eh kay ba mangko kay wala mang kain tingog
0: ulagi kay kuan ko adto murag broken hearted ko adto
1: broken hearted so
0: without Charity unsa may mong request
1: padating ko naon o katong iniibig kita pero mag kuan sa kobe shout out ako ang kuan katong i-shout out to akong mapping na teacher si Ma'am To, katong good six na kwan, teachers.
0: Alright. So, duha ka buok?
1: Uban pa. Duha ka buok sila kay kwan, maingon daw siya nga i-shout out. Ina si siya i-shout out ko ha kay kwan na ba ka ng
0: imong mga teachers.
1: Oh,
0: sa tingaan sa imong mga teachers?
1: Ila mangu daw siya ni mo, si Sir To, o si Ma'am To, kaya ila daw na siya ni mo, kaya silingan daw mo.
0: Oh, silingan, may anak nila. Regards ko nila.
1: Oo, sila Ma'am Ani. Anak, okay. Sila.
0: Puro silingan ako na.
1: Oh, lagi nang tanag, ganit ko nga. Ala, ang kato daw simbahan nga, dito ko daw, dito daw po siya sila, inyoha daw to, mo, so ang tanag si Ma'am To.
0: Alright, ang galing, the Charity. Okay, so duha to kabuk kay mong request, di ba?
1: O, duha. Ang una, kay padating panahon, sunod ang iibig kita. Eh, mag-headphone lang ko, di ko mag-cellphone. Kaya ang cellphone ako, pang-tawag raman.
0: Alright. So, Charity, what's your favorite radio show every Saturday?
1: Yes, all the request. Ang katong, ha?
0: Onya, what's your request again?
1: Iniibig kita o padating ng panahon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, good day Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at kalusugan lalong-lalo na sa ating mga kamakabuhay po dyan mula sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa buong mundo. Isa naman po masaya at makabuluhang araw para po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang lagi niyo pong kapartner sa kalusugan mula po sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation and welcome again sa another episode po ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. And of course, hindi ko na ito papatagalin na diretso tayo sa ating WhatsApp Doc topic na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Ang ating topic for today, we're going to talk about the Down syndrome na isa sa mga hindi nauunawa ang karamdaman.
3: WhatsApp Doc!
2: Alam niyo po ba minsan mga kamakabuhay, isang maliit lamang na extra chromosome lang ang pwedeng magbago sa buong buhay ng isang tao? Opo, tama po yung narinig po niyo. Ito yung tinatawag po nating Down syndrome. Isang genetic condition na madalas na hindi nauunawaan po ng karamihan. Pero behind those challenges, nandyan po ang taong may Down syndrome na puno po ng resilience, pagmamahal, at of course, inspirasyon. At heto po yung pinaka-exciting part. May mga natural na paraan ngayon para matulungan, suportahan silang magiging mas malakas sila at mas magiging energetic, no? Kaya that's why nandyan po lagi ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi lang po ito basta-basta na suplemento. Ito ay isang powerhouse combination ng mga natural herbs at antioxidant na tumutulong sa pag-detoxify po ng katawan, pagpapalakas po ng immune system at magsuporta sa brain and nerve health. Ang mga anti-inflammatory at neuroprotective properties po ng EXL Makabuhay ay nakakatulong sa pag-ayos ng nerve communication, focus, and even overall vitality. Bagay na malaking tulong po ito sa mga may condition na Down syndrome para mapapanatili po ang kanilang balanse ng katawan. Kaya kung gusto mong malaman kung paano magtatagpo ang kalikasan at agham para sa pag-asa at kagalingan, kaya stay tuned dahil po sa kabuuan ng ating programa, i-discuss po natin kung paano, ano nga ba ito, saan ba ito nanggagaling, itong tinatawag nating Down syndrome, and of course, how EXL Makabuhay helps this kind of condition. You know what po mga kamakabuhay, diretso po tayo sa ating definition po ng Down syndrome. Ano nga ba ito, saan po ba ito nakukuha at paano ito nangyayari? Ang Down syndrome po mga kamakabuhay, isang uri po ng genetic condition na nagaganap dahil sa pagkakaroon po ng tinatawag po nating extra chromosome 21. Sa normal na tao, meron tayong tinatawag po nating 46 chromosome or 23 pairs. Pero ang isang taong may Down syndrome, nagiging 47 chromosome. Ibig sabihin, sobra po ng isang chromosome. At ito yung nagdudulot ng pagbabago ng physical na anyo, mental na development at isang bahagi po ng kalusugan. Hindi po ito sakit na nakakahawa po mga kamakabuhay. Ito lamang ay isang bunga po ng kapabayaan po ng magulang. Ito ay isang natural na biological occurrence na nangyayari sa panahon po ng fertilization. Minsan walang malinaw po na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ngunit may mga iilang risk factors na nakikita po ang siyensya po para po dyan. According to the World Health Organization or WHO, tinataya po sa bawat 700 na sanggol sa buong mundo na pinapanganak na may Down syndrome. Kaya dito sa Pilipinas, mahigit na 100,000 Pilipino ang may mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kaya mahalaga na magkaroon po tayo ng tamang kaalaman at malasakit para po sa kanila. Ang Down syndrome ay nagmumula sa tinatawag po nating error sa cell division habang nabubuo pa lamang sa embryo. Sa halip na dalawang kopya lamang po ang chromosome 21, nagkakaroon po ito ng tatlo. At ito yung nagiging dahilan kung bakit tinatawag itong trisomy 21. May tatlong uri po ng Down syndrome po mga kamakabuhay. Una po dyan, as I mentioned earlier, trisomy 21, pinakakaraniwan at 95% na kaso nito, lahat ng cells ng katawan ay may tinatawag po nating extra chromosome 21. Pangalawa, mosaic Down syndrome. Halo-halong cells, ang iba naman ay normal, ang iba naman ay tinatawag nating extra chromosome. Karaniwang mas mild ang symptoms po nito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Pangatlo, translocation Down syndrome. Ang extra chromosome 21 ay nakakabit or naka-attach mismo sa ibang chromosome. So ibang klase po 'yon na klase ng uri ng Down syndrome. Mga risk factor po nito, edad ng ina, no? Una po diyan, mas mataas po ang possibilities kapag ang ina ay nasa 35 years old pataas na nagdadalang tao. Pangalawa, genetic inheritance. Kapag may kamag-anak na may Down syndrome, bahagyang tumataas po talaga ang chances na magkakaroon din ito. Pangatlo, environmental stressors. Hindi direct cause pero mataas pa rin ang chances, no? And even some of poor nutrition, radiation, and toxins habang sila ay nagbubuntis, pwedeng mag-trigger po ang cell division errors. Pangapat, sperm or egg abnormality. Maring may error sa genetic material ng isang magulang. Ang Down syndrome po mga kamakabuhay ay may karaniwang physical and development sign. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Kaya huwag kayong bibitaw ha.
3: WhatsApp Doc! Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: What's up, Doc?
2: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programa at handang-handa na po tayo magpatuloy, kaya huwag na po natin itong papatagalin na ang Down Syndrome po mga kamakabuhay ay may karaniwang physical and development sign.
8: What's up, Doc?
2: Pero tandaan po natin ha, may iba-iba pong degree ang simptomas ang bawat tao. Kaya importanteng tandaan po natin ang mga simptomas at sinyales na kung meron silang ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una dyan, physical features, flat facial profile or medyo patagpo na ilong, no? Sila po yung may tinatawag po natin Down syndrome. Upward slanting eyes, no? Or short necks and small ears, small hands or small feet, no? Mapapansin niyo po mga may taong may ganyan, no? Single dipis sa palad. Minsan nagkakaroon ng hypotonia or mahinang muscle tone. No? And even some of them are mababang height at mababa ang paglaki. Pangalawa, cognitive and behavioral signs. Delay minsan ang speech, no? And even some of delay learnings and problem solving. Slow motor development. Halimbawa na lamang, late silang ma-develop na makapaglakad o makapagsalita, no? Madalas, mas cheerful po sila, mapagmahal at affectionate personality. May tendency din sa short attention span at difficulty of focusing. Mas mataas din ang risk ng anxiety and some of behavioral issues. Sa kabila po nito po mga kamakabuhay, maraming mga batang may Down syndrome ang nagiging matagumpay sa kanilang larangan mula sa art, sports, hanggang sa public speaking. Now when it comes to the traditional treatment at medical management, although walang permanente cure ang Down syndrome po mga kamakabuhay dahil ito ay genetic, ngunit maraming paraan para mapapabuti po ang quality of life ng mga ganitong klaseng uri na kondisyon, which is karaniwang medical na approach para po dito like speech therapy para mapapabuti ang pakikipag-ugnayan at komunikasyon po dito. Pangalawa, physical therapy para mas mapapalakas po ang muscles at balance, no? Occupational therapy para maturuan po ng self-care skills tulad po ng pagkain, pagsusuot po ng damit at iba pa. Behavioral therapy para sa emotional management at social interaction. Regular health monitoring lalong-lalo na sa puso, thyroid imbalances and of course with a greater health of immune system. Ang mga therapy na ito ay epektibo kung sinamahan po natin ang holistic wellness. Kabilang na ang tamang nutrisyon, lifestyle at mga natural supplementation. And also includes with the integrative and naturopathic wellness. Ang integrative approaches ay pinagsama po ng modern medicine at natural or holistic healing methods. Sa ganitong paraan, hindi lang katawan ang tinututukan po mga kamakabuhay, kundi pati na rin ang ating utak, emosyon, at kaluluwa po ng pasyente. At huwag rin kalimutan ang holistic family and community care. Hindi lang pasyente ang dapat na bigyan pansin, pati na rin po ang pamilya. Ang pagkakaroon po ng anak na may Down syndrome ay nangangailangan po ng acceptance, patient, and even education. Ang pamilya ay dapat maging supportive system, hindi pressure system ha. Ang mga magulang ay dapat turuan kung paano i-handle ang stress, paano stimulate ang learning ng bata at paano bibigyan po ng independence habang lumalaki po ang bata. Ang community support ay napakahalaga rin po mga kamakabuhay. Dapat may awareness program po tayo dito. Inclusive schools, no? At livelihood opportunities para sa mga may adults ng Down syndrome. Now when it comes to the practical wellness tips para sa mga may taong Down syndrome, magkaroon po dapat siya ng balanced na pagtulog, 8 to 10 hours per night para makabawi po ang brain cells, uminom po ng sapat na tubig at fresh juice araw-araw. Umiwas po sa mga sobrang alat, mantika at sweet foods. Magkaroon po ng daily daily mental exercise, puzzle, music, and reading time. Regular check-up tuwing 6 months para ma-monitor po ang heart at thyroid function. Gamitin po ang EXL Makabuhay Capsule for daily detoxification and immune strengthening. And of course, with the EXL Makabuhay Black Coffee para sa energy and mental alertness. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang kawalan ng sakit. Ito ay pagkakaroon po ng buhay na masigla, masaya, at may pag-asa. Always remember na maging malusog sa pang-araw-araw. God bless you all and stay healthy, happy, and strong. Makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: The new Kiss FM 102.3. Give it a check. We get 23 minutes after 6 o'clock in the morning. That's another requested song back there. Hanson's with Bop. What's going on, Kiss? It's time for you to wake up, get up, get moving. Beautiful day. It's a Saturday. You know what that means, right? Basta Sabado, good boy, de good mo on air. Pwede mo mo nawag. If you have a song in mind, we'll play it. Call us up 0953-943-7414, 0938-809-2808, or on Viber 0952-624-8804. We could hear some shout-outs going out sa mga kakiss nga always na kachina in sa Kiss FM. But I'd like to say happy birthday first to Carmel Navaja. Alright, happy birthday, Carmel. She is actually celebrating her birthday today. This is from Dynamic CNG Family. Enjoy the celebration, Carmel. And keep it here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. All right, I'd like to say hello to Ate Babet. I'll play your request in a bit, all right? And then more shout-outs going out sa itong mga kakiss nga nakatune in sa Kiss FM. Din sa my CPG East Avenue, especially to Danella and to Raquel, to Michelle, and to Minerva. All right, thank you so much for locking in to the new Kiss FM 102.3 Bohol. It's 25 minutes after 6 o'clock. More shout-outs going out sa itong mga kakiss nga nakatune in sa Kiss FM dahil sa my Central Public Market. Og dihasad sa my Kogon Market nga always nakatune in sa Kiss FM 102.3 Bohol. Katong mga nanindadihag sa iyo og mga katong nangumpra din ha. Mayong pagpaminaw sa Kiss FM 102.3. Hey, guess what, guys? We have another caller on the line. Kiss all their requests. Hello?
1: Hello? Good morning.
0: Good morning. What's your name, sweetie?
1: Hi, Molly.
0: Hello, Molly. What up? What's keeping you busy?
1: Dito ko naligo. Mo'y paghuman o ilis.
0: Ah, bantog lang humot kaayo.
1: Forward.
0: Oh, lagi.
1: Alabot na po diha.
0: Abot. Ang tag-anon ha, imong namutanggag conditioner, wala.
1: Oh, di siya na mawa.
0: Oh, lagi. Puntog na rin mga hong kuhan diri. Ipikasent. De joke lang. De joke lang. Anyway,
1: oil man yun.
0: Anyway, Molly, so, sayuhan na ko na, you know, prepare. So, you going to work today?
1: Yes.
0: All right. So good kag work, mga 8 o'clock?
1: Yes.
0: All right. So, huma na magkaugligo, nakapamahaw na ka?
1: Wala pa.
0: Ah, okay. So, kinanglan day, ato na i-wrap up da yun para makapamahaw pa ka. Para you go to work ready. Ha? Dapat ano, masudlan ang tiyan o something solid.
1: Oh. Kaan? Kung siguro, sa manhaw? Mag-boiled egg lang siguro
0: po. Okay lang yan. Basta morning. Indot na siyang na ay egg o buwad.
1: Oo, lang.
0: Patingin sa rice, gamay. Ang uban, kung sosyal, de bacon and egg. Yun, pag sosyal. Pero mas lami, good ang kuan. Ang karang tinabal o egg. No?
1: Tinabal?
0: Anyway, what's your request, Molly?
1: Oh, ang request ko sa bulaklak.
0: Okay. Bulaklak.
1: Yes.
0: Ano sabi na siya? Masayaw ka ni? Mukanta ka ni?
1: Both.
0: Naman na siya, kuha? Naman na siya.
1: Nag-reminiscing or mga po sa itang sauna nga bata pa na may game ganyan nga na bulaklak.
0: Ah, okay. Bulaklak. Unsa may game ana? Can you tell us more about it? Kay wala mong kumuagi anang mga kuan god kana mga anang mga duwa. Ah. Lain man to amua sa una kay litik man to.
1: Hello po, okay. Marawag mag-form sila o circle. Niya, mga ta sila o kanang...
0: Bulaklak.
1: Oh, bulaklak. And then, ay, isa ka sa person na
0: masulod.
1: Tawo nila. Niya, pas, oh, pasayaw nila sa front. Anya, mag-blindfold siya. Niya, magtuyo siya. O, kinsay ma-point. Mga na po eh. Ma-out. Then, ah. Then, po eh. Kuhaan mo po eh.
0: Sumuunin ay kuan mo na siya yung mga duwa-duwa sa itong ikaw pa'y bata.
1: Yes. Hanggang pa rin bata pa.
0: Oh, siyempre, bata mag-iapon, di ba? Okay. Lain namang lain namang duwas mga bata karon.
1: Ito.
0: Scatter naman. Ito. Anyway, Molly, wanna, you have a... or someone to shout out or kay mga shout outs din ha.
1: Oh, sa akong mama ug papa. Alright. And advance happy birthday kay mama for tomorrow.
0: Oh, birthday sa imong mama ug ma. Unsaglit yung name sa imong mama?
1: Rinalda.
0: All right. So yeah. Tell her advance happy birthday sa gikan sa mo adiri sa Kiss FM, okay?
1: Thank you.
0: All right, so Molly, what's your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss All Day Request.
0: Sige, let's take more request.
1: Bulaklak.
0: Sige, sayaw na, so good. Thank you so much for calling. Enjoy the rest of the day, Molly.
1: Thank you.
0: Bye.
1: Bye.
0: 30 minutes after 6 o'clock in the morning, this is KISS All Day Request.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Namo sa DYRD. DYRD.
4: Balik sa buhay, balik.
3: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Balik sa mga balita dinis atong dapit. Target humanon karong Agosto 12 ang pag-ayo sa nahunlak nga approach diha sa Bato Bridge lungsod sa Maribohok. Atong paminawon si Zera Arcayana.
1: Sulod sa usa ka bulan ang target sa Cebu 7H Technochem Industries Incorporated nga humanon ang pag-ayo sa nadaot nga approach sa Bato Bridge sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok. Si Franklin Medequiso, Chief of Staff ni Maribohok Mayor Jojo Rojas, sa pakiginabi sa DYRD inyong alagad ni adtong Huwebes, miingon nga higpit nga gisira sa kontraktor ang tulay sa tanang sakyanan ug pedestrian sugod ni adtong Hulyo 14 hangtod sa Agosto 12, 2026. Ang mga otoridad miingon nga ang temporaryo nga pagsira gikinahanglan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug tugutan ang kontraktor nga muhimo sa pag-ayo nga walay pagkabalda. Ablihan ug balik ang tulay sa higayon nga mahuman ang mga pag-ayo ug ang istruktura makapasa sa gikinahanglan nga mga inspeksyon sa kaluwasan.
2: Sir, naka-receive og letter si Mayor Rojas. Gikan ni Engineer Stephen Garcia, project in charge ni siya sir sa Cebu 7 Technochem Industries. Inform ni Mayor nga dunay temporary road closure at Bato Bridge, Barangay Kabawan, starting July 14 to August 12, 2026 sir.
3: August 12?
2: Approximately mga 1 month.
3: Okay, so gi-close na ni siya July 14 to August 12 ang target na ni Gamahuman, no?
2: Ako lang gi-report yan na project charge si Engineer Stephen Garcia niya. Amo kong gi-inform ang upat ka barangay nga affected dito, sir. Ang Barangay Kabawan, Tagahay, Usaw, o Turil. Ang mga kapitan na nag-inform na po bayan na rin road closure karong nag-start ni atong 14, July 14, hangtod August 12, 2026.
1: Ang approach sa Taytayan giayo human sa pagkahugno sa yuta nga nagpugos sa mga otoridad sa pagsira sa tulay. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Rosalina Brina Ihok. Good morning usab ni Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina. Sa Paz, Anaviso is watching. Irma Shiga, si Anzoy Kumidoy nagtanaw gikan sa Kanaan, kon kanang Kaan, Corilla Bohol. Usab, good morning ni Hermes Malanog na minapod ka na to. Karon, diha sa Corilla. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Jude Anthony Puido sa Balilihan, gikurunahan nga Sandugo Festival King 2026. Atong paminaw ang report ni Rose Ann Kaintoy, ang HNU intern.
5: Napili na ang bagong Sandugo Festival King kagabi, Hoyo 17, 2026, dito sa Bohol Cultural Center sa usa ka gabi nga puno sa talento, kompetisyon ug pagpasundayag sa kultura sa lalawigan sa Bohol. Gipakita sa mga kandidato gikan sa nagkalainlaing lungsod ang ilang abilidad ug personalidad aron makabot ang labing taas nga titulo sa maong patimpala. Si Jude Anthony Puido sa Balilihan maoy gikurunahang Sandugo Festival King 2026. Samtang si Mac Chester Tanupan sa Tagbilaran City ang first runner up, si Harold James Liston sa Cortez ang second runner-up, si Kem Senya sa Kandihay ang third runner-up, ug si Janelle Florad sa Tubigon ang fourth runner-up. Human sa koronasyon, mipaambit ang kaning Sandugo Festival King 2025 ug ang iyang royal court kabahin sa ilang kasinatian ug mensahe alang sa mga bagong gikoronahan.
6: It feels so amazing yet sad because it feels like yesterday nga nakuha na ang crown, but I'm very thankful sa tanang part, sa tanang tao nga napart sa akong journey. And that's all. Thank you.
7: It opened doors for me. It allowed me to join pageants, especially in my school, and opened opportunities for me. So I'm very grateful for that.
8: I will bring this experience sa entire Kinabuhi.
9: Newly crowned, I hope they will carry the crown with humility and pride and continue to keep going.
10: Take the title with whole proud yet because
9: as a winner gid ani nga event, it's a real manggid ni siya nga reward gid to a person. Thank you.
5: Gipaambit usab ni Jude Anthony Poydos ang iyang kalipay sa pagdaog, mga hagit sa pagpangandam ug pagpasalamat sa tanang misuporta kaniya.
10: Karon, I'm very very happy. I'm thankful kay nadaog. Nag-eskwela na mangud ko and akong gidungan ang pag-eskwela and ang pag-practice for this event. The help of my family and also my manager, James Obedencio, we pull this up and
5: motto. Sumala sa pageant director nga si Ryan Tagod, duha lamang kasimana ang ilang panahon sa pagpangandam alang sa kompetisyon tungod kay kadaghanan sa mga kandidato, mga estudyante o adunay trabaho. Bisan pa niini, nahimo nilang malampuson ang kalihukan pinaagi sa pagtinabangay sa mga kandidato, organizers, sponsors ug sa Alturas Group of Companies. Ikan sa Buho Cultural Center, kini si Rose Ann Kaintoy, ang inyong friend mo forever. Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Retired teacher sa kanhi Holy Name College nga si Baltasara Hau, mitaliwa na gani kagahapon sa pangidaron nga 98 namatay siya diha sa Ramiro Hospital alas 2:45 sa kadlawon. Ay nga namatay dugay nga magtutudlo kun dugay nga nagtudlo sa botany subjects. Sa mga nga tulunghaan, nagabilin siya sa mga anak nga sila si John, si Zinaida, Zara, Yoyong, Grace o Jeanette, mga apo. Ang iyang haya na karon sa St. Peter's Chapel o ang lubong ni Baltasara Hau, himuon karong adlaw Miyerkules, Hulyo 22, diha sa Victoria Memorial Park, human sa usa ka Misa Rikim, pagkaalas 9 sa buntag.
4: Good morning ni Arsenio Mamacos, Rosemary Mamacos, naminaw karon sa DYRD. Ma'am Ani Lopez, Sir Olim Lopez, naminaw. Sir Jimmy Sepe o Ma'am Harith Enting Sepe. O usab si Ma'am Ethel Urig, Sir Idi Urig, o si Kagawad Bibot Budlong o ihang pamilya nga naminaw pod karon. Ipaubo sa Incident Command System Executive Course Training ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Council armas muligon ang kahibaw o kahanas sa pagduma sa emerhensya o kalamidad. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
11: Nagmalampuson nga gipahigayon ang Incident Command System kon ICS Executive Course usa ka manungdanong pagbansay nga gitumong sa pagpaligon sa kahibalo, kahanas o kapasidad sa mga local leaders o responders sa epektibong pagdumala sa mga insidente, kalamidad o emergency pinagi sa organisadong command structure, efficient ng koordinasyon o hapsay nga komunikasyon. Ang mga usakadlaw nga kalihukan nga gipahigayon kagahapon diha sa GGC Foods Village.

0: official, labi na ang barangay captain sa level sa barangay. So kung gusto na to nga effective na to ma-respondian ang mga insidente, mas maayo po ng mga leaders mismo, executive nga chief executive sa masamayor ang executive sa barangay, makamaon sa on pag responde bisan og dili kayo sila naagid sa field, ang ilang leadership o pag-manage importante kayo.
1: Aton sa pagbansay, gipaambit sa mga batid og eksperyensyadong resource speakers nga sila si Dennis Ato Hepe sa Capacity Building and Training Section sa Office of the Civil Defense og Darwin Bernasor Hepe sa Emergency Communications sa Tertiary 117 ang ilang kahibalo gana sa pagtubag sa kalamidad og emergency. Ang Incident Command System nga gimandato ubos sa Republic Act number 10121 mao ang nasunong sistema sa pagdumala sa mga kalamidad, emergency ug dagkong kalihukan. Si Gerard Lavadia, hepe sa CDRRMO, mingon nga importante kayo ang mga programa ilabi na sa mga opisyal sa barangay sa pagpangandam, pagdumala sa kalamidad ug kalawasan sa publiko. Si Konsyal Fausto Bibut Budlong, chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sagunian Palungsod, kinsa may appeal sa ICS Executive Course, mingon nga gikinanglan nga mapalig-on ang koordinasyon, liderato o gandam sa mga responders alang sa mas paspas o mas efisyenteng pagtubag sa mga emergency. Gigan sa City Hall, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Nagapadayon ang paningkamot sa Bohol sa pagpanalipod o pagpalambo usam sa bantugang ube kinampay. Opisyal ng na-file niya itong Hunyo 17 ang application alang sa geographical indication. Matod ni Roy Julagon sa Bidepo, ang muila sa talagsaon sa mga kalidad o reputasyon sa produkto na gagikan kini sa piho sa mga lugar. Kung maaprobahan, mapanalipdan ang ngalan ube kinampay batok sa dili usab otorisado nga paggamit. Makatabang usab kini sa pagpalig-on sa branding, kita usab sa mga mag-uuma, agritourism o lokal nga ekonomiya sa atong lalawigan.
3: Good morning sa mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lot Corayag. Sir Lito Coraya, good morning. Naminapod ka na to garon. Ang mga trabahante sa FCB Bank sa Taloto Branch o mga trabahante sa Alturas o sa Marcela. Usab good morning sa pamilya ni Kagawa Charles Cabalit o Team Botalid. Problema sa iyang pamilya, naghikog patay ang tinunaan sa high school gamit ang PC dito sa lungsod sa Dimiao. At ang paminaw ng report ni Alagad, June Gutierrez.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa atong panahon, atong paminaw si Leonard Samar sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauleng kablambuan sa kahintang sa panahon karong adlaw. Ang tropical depression nga ginmonitor nato nga naa sa gawas sa PAR or gawas outside of Philippine Air Responsibility na lusaw na kini o nahimo na kining usa ka low pressure area. Sa pagkakaroon na wala na tagi monitor o gibantayan nga low pressure area sulod man sa PAR or gawas man sa PAR nga dool sa Philippine Air Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na kining gitawag na to padayon gyapon kining southwest monsoon o habangat nga mo'y nakapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlawa, ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Batanes, Babuyan Island o nakip na sa mga Sambales, kining mga lugaraha makasinati laman o mga papanagsang pagpanagom o ngadto na sa usaha ido na binagumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga dakwit mga pangulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod ug ingon mun sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakbed sa Pagbilaran karon lawa makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usaha adunay padagom ng kalangitan ug gidupanan sa panagsang mga daklit mga pagulan mga pagpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mapasalabi sa Tibok Nasod o gingon mga sabdinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan na ining malugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon. Kung musalop, sab kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dini na lang kutob, kinilagikan sa Diwis di Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba atin, DYRD Breakfast News. Ito kini sa may nga Tinghua Island Cinema Hall at dugang balita. Dini sa DYRD, Radyo sa Katawahan. Dini salamat to Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 13 minuto sa din pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
4: Arita sa tondugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy Milo diha sa lungsod sa Albor. Nagtan-aw sila karon sa telebisyon sa atong balita, no? Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy ug iyang pamilya. Ug usab, good morning ni Sir Ray Kagulada ug Ma'am Nila Kahes Kagulada nga sige pong paminaw sa DYRD. Si Teresita Molina, Rene Pechongo, good morning. Marifik Lumapat, Leia Luspok. Ogusab, si Jennifer Bintain, Luila Jane Tunday, si Judith Olalo, Sir Paul Peña, Lito con Ju Tapay, si Brenda Sabihon, o si Cheryl Dahay, good morning. Mayigunta usab ni Auntie Liling Bindes, Naminaw, Bindes Family, ni Inday Rosco, Rosco Family, Jerome, con Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, Jinjin Mendez Almasa, good morning. Si Marites og Tata Mendez, good morning. Diha sa Tinago Dawis, namintang po nakanato karon si Sir Carlos Madura og si Ma'am Vida Araco Madura. Si Ma'am Tilang Araco, good morning. Juliet og iyang anak. Janice og si Jake Sharot og iyang mga pamilya, good morning. Si Nang Ruby Merkita, good morning. Si Vitod Merkita, si Ayan Kiking. Usab si Tito, Tito Ating Madora, si Insi Lala, good morning. Si Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, Desagna, good morning. Nailuloy, Tayromi, si Uncle Dudong, si Payen, o si Naknak. May buntag usap ni Lisa Peach, good morning. May buntag natong tanan.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyod mi gaplano, anak Mari. Pero asa man tao may gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Pilipinas, ito na ito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabalik na kanis mga baterya, motor lights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, oga, electronic supplies, and construction materials. Nagabalik na usap sa mga genuine replacement parts, sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kabus ng presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran, Mopa, Lusot, oga, Supina. Ang NBI sa pipila usab ka mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kanong adlaw Lunes, Hulyo 20. Mato ni NBI Director Melvin Matiba, kanunan na siya kopya sa mga ngan nga pagdadaan sa mga supina. Apilin eh ang mga taas nga opisyal sa komite. Apil ang chairman, presidente o incorporator sa kompanya nga nalambigit usab sa pagatukod sa kontrobersyal nga New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Gipaniguro usab ni Matibag nga kini kabahin sa investigasyon sa pagpangita o kamatuoran sa paggamit sa pundo nga kaniadto gigahin alang sa 2019 Southeast Asian Games.
3: Anam na ang PNP para sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos karong Hulyo 27. Matod pa ni PNP Public Information Chief nga si Colonel Allen Rico nga kapin sa 20,000 ka mga police personnel ang ilang ipakatap sa sona. Lakip na niini ang gikan sa laing ahensya susama sa Armadong Pwersa sa Nasod o Philippine Coast Guard. Ang nakatagdang sona karong Hulyo 27, pagatambungan sa daghang mga bisita, lakip na ang mga taas nga opisyal sa gobyerno o pipila ka mga delegado nga mga langyaw, mga higpit nga seguridad ang ipatuman palibot sa Batasang Pabasa Complex dito sa siyudad sa Quezon.
2: Dugang balita Pilipinas, sumali ini.
0: B-B-Y-Y-R-R-B Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.

0: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa Tire Queen. Goodyear Service, tag your first stop in first class sa tire service. Tagalidad ng serbisyo tungod kay gay paluyuhan sa Goodyear. Duawa karon ang Tire Queen, Goodyear Service, tag Dalan Binansyo Painting Avenue, nagpens tagbilar. Nagpasidaan ang Department of Energy nga lauman usab ang dako nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sunod semana, tungod kini sa panagbangin usab sa Estados Unidos oga Iran sa Strait of Hormuz, matod ni DOE Director Reno Abad, ang musunod ng mga pagbana-bana, usbaw sa presyo kada litro ang gasolina, 3 ngadto sa 4 pesos. O niya ang diesel, 10 ngadto sa 11. O niya kerosene, 11 ngadto sa 12 pesos ang pagsaka. O gatungod ni ini, nagatuon sa mga LTFRB. Alang sa lain usab nga hugna sa fuel subsidy o fare increase samtang nagpaabot usab o direksyon sa palisiya o niya base usab sa pundo nga anaaga nila.
1: Padayon pa gihapon ang kaso nila ni Senador Joel Villanueva o Senador Chis Escudero kini sumapa ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla. Kini taliwa usab sa mga pasangil nga makaapekto sa mga kaso ang pagbalhin sa duha ka mga senador sa kasamtangang mayoriya sa Senado. Kahinom naman, nga gipasingin lang sa Escudero o Villanueva nga nakadawat o kickback gikan sa flood control project.
0: Balita sa gawas sa nasuro nga paugnan sa kusog gumani.
2: D-Y-R-B Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilar. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaibanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.